0: chal sul sun bi gazishnin mali ba jevshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawin tungur bukan ngom bir xalvi dungam dar nyen
2: shekir melung

0: Zamlang rigbi kwayam sung terbi karma o chen.
1: Chidang ayu simkong na hyen bi jirku zhaga jen.
0: Alang rung zamlang jen jik.
1: Amang chud hdilum gengge shnu kanan zi bi me do chin bo.
0: Wombang sinjin gengge hirib lin pi bi kanyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang jen jik.
2: Zasi den bi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tungde ya lang zhong zam lang rjian chik ji pi le chen nang nga chi chen nam la. Zhong wa rka zong chak bi she pi zam lang gi sir je bi zhong. Zhaka go zong ji ba men ta ta tong ji yin pi. Che chi ti tar sen bar rka se she.
3: Tadi chaka zang ga khrtang mar waya gata. Shir gul khrtang gan chigi. Ara chaka maru galong chu ta ganna ma shari. Chaka zang ga khrtang mar waya gupu ti galanda lang nar.

ཡང་ཅིག་ན་ཆོར་ཟུང་ཡང་ན་ཅིལ་ལ་ཡ་ང་ཅིར་ཅུང་བེར་ན་ཡང་ལ་ཡ་ཡ་

0: 야 도그지만 타든 디지털 등글인 선한이 한 버가 없으셔 디난 삼단이 같이 냠치다 랑크르셔 쉐르카 코르카 잔드스 같이 냠주이다 잔드셔야 인지나 간호클라다 쳇종 좀는 년도라 친근님들 년도바 적그자비엔
1: 더거 치대랑 연다나 단디 랑크르셔 쉐르카 코르니 다 쳇즈기 쉐르 예고가 다 십시르 그 권이 냠주고 이고 살아도 너의 그 사건 때문에 넌 니 권이 친도 디즈샬라 디엔체가 다 니톤 냐니루 다와치비 티직년에 존데 다 럭터시오노가 십시르 그 남바 살아와 명나 지금 살아와 니 콘토 콜랑 쿠르칸트에는 니 쿠르케요 또 너의 그 사건에는 디 권이 친도 디즈 ngotwe jela tanata chertang chu ta langkhurnda zig shapshire go di taso khirka song ne shapshir ke vietang jena chu yang na shapshire ju ni ko ne nyam ju ge go sa ta mo ta kang ra jena ta chu langkhur chi ma chung sim ri kang ina ta charta la so yana ra jik chung ra shapshir nda khirka song ne khwe jig na ta chu ni tong nyar zil lu da wa ata zhewenang shibshire gunun dumu injina chosongni di ngang da sim gun nangzer ke kirka shibshire na chungnur ta khoy jigna ni ton yar zilu da wa sim ba tong da wa ni wa da chikwa ta o kirka ngang da sim gun nangzer ke shibshire na chungni misil ta khoy jigna lo jigma ge shibshire ju tara ta ta tong da wa ni ge ngene nar tong nara lo jigma ge shibshire ju ti chotan jirwa un mara jirwa un mara ngari yang yang ni ton yar ngalu ge da wa zhewa ni ta mura ti tab ka chunni maz ge shibshire ju ni kurne ta chizigrat ton rang ga lang kur shibshire ju ta da wa te ge ge den jig nan da mo kur jig ta da wa te ge ge ne yang ti nima karma te gung ni ta mura nima karma te ge yang chig ti nima te shibshire ma thab ji yang na chig chiz gun der sing ga maz ga ga yang ti cho da ju chi ta mo sh ti cho da song ta so chig ne chu da chiz gun ra nim jir ge ger ga chum ge che pa un ra da ju lang kur chi ma chung sam ga na shibshir ge ti cho da song na nim jir de hin jig ge chum ge ta ger ge chum che gur mo ni ja karma chig ge che pa jig ji yo ni ta mo ra chum che ga ga ge ata chiz gun ra ta mo zig ge ja ra yang shibshir me re ne chu lang kur de lam to gen ju go di ta so kar te nim jir don jin la so kwa shong so na zo ga o ta chu rang ge niyo nugu nyengu qira yang chik jintsam mchuji oya ndamu yu naranda yang achu shibshir ka di tsuda suna aga chizgu nara nyeng kazi na chukka yang na di kune to nang ya gu nukur chik di hanchega yang chizar tangna shibshir nda da suna yu huye zhig na ranga lang kurnda nye zhambaz ga yar tangji nanja yang na dunjin tsab chen shong tangna nanja ndamu gu ni tsar ka wukne oda achu lang kurnda shibshir maaya ni lam tukwa suna uga chune da dunjin tsab chen huye zhig na nye cilin dewa tang yang na mame jun tsab chen shong suna ndamu ga dunjin yu tangna chizgiriz tangna da ranga di khwe karte dunjin di nchone ranga ngan kargu na dumu yin tangna da achu suna yane o ngan kargu di taso nye chaman garao ni matzin nye chamga karka suna yane chamtak chiju wala ka nira yang da langkur shibshir maaya nanda yang chik chizgu nara chamtak chiju jimu ga jugju gu charchin chigra di tabka achu suna yane langkur shibshir yaju nda yang ching mani ga karka shibshir ka di tsute matik nara ra di nganga da wa samga nanga da ranga suna yane chanjiga yale ne shibshir yaju marto kwe da karka yang ching mani di tsunda da gan ching mani no hachanga garchin zigra daga di hanchega achu langkur shibshir ndi laka gata jiglam sarwanda da wuzge chunde suna ni tong niya ni lu da wa chiwi chichika ni mani zon di lakhtar yana ra da lakhtar yana yana dangwa yin zhoyang di kuni shigame ni zhawan zhigo ni kurzgi wuka ranga langkur ta chizgun ra jiglam sarwanda kumtuk suna nru yamin chalam ga shibshir ya thamin tamo ga kuni yang zhawan maa zhigo kata ngay kongi shi ko nugu ni tong niya ni lu ga da wa chiwi chichika ni maa lakhtar yana nugu jiglam sarwa ndi kur zina chukha yana ndi kongsi tuk nugu langkur ta rikang chenpo ra zina ta achu ranga garga langkur ta ndiktaq gataang gaga menga ta nyan chukche ga njarchil langkur chenpo rik tara tara ta maartukwe zhenpa ga ngay suk chenja laasukwa di nga matzaka taga ta ranga chizar tangna nyan chukche la ranga garga langkur ndiktaq gataang gaga menga langkur ta yani matzil ta achu ranga charta

0: ogarka nang kurgindara daga chartaga shibshir na banda niga jiglam sarwaga nang dunja tana jiglam sarwaga nang dun chasag shi jirsa gukade tangna ta achu rang garka lang kurgi kongshe ko nugu lang kurgindar chambu o lo chiga nangzirka lang kurzgi yin tangna karka soyane o shibshir ka tani ta jiglam sarwa maa tunni ngane tawzige chunni sona lo o ta niwa tang lo ziwa niga chasag gunara ta jalam ga shibshir eju maartukwe jamba o ta lo chikwa lo jepa lo jwa tsangma uta karka soyane achu di ta achu shibshir satsi ka shibshir egu ni tamur di anchega lo chiga yen long sonu ta lo chiga shibshir tangchigir di maza lo jonga ga yen long sonu tawzige chunni sona ta lo chiga chunni shibshir tang niri egu ni tamur onchang ta tangga jiglam sarwa ta chamoz gira gaza tangma ta o ta tangga jiglam sarwa ta tawzige chunni sona ta achu lo chiga nangzir ka langkur yu tsel pozu gu ga o karka soyane di jalam ka shibshir egu ga naban da tangchig ka jimang tangzu gu ga jimang tangnu kang ra dina ta lo niwa tang lo ziwa di hanchang lo jepa ra jalam ka shibshir e tabke yez o karka soyane jalam ka shibshir tabi e ju gundi karka shizgun ka chang ran ru jimang tangzu gu ga ta lo chiga nangzir ka langkur yu tsel po ta o tang ni mar tukwe shibshir satsige soyane shibshir e mar gu ga ta kang ra dina achu lo tikwara lu jwa ni ga mar tu gi shibshir sa tsige rim ba shin ni mar tu gi shibshir yim mar gu ga ta ga ngi talam ni shibshir gu sko no ta chu khapr ka nang ndrim dr to tum chig ni sim ga mal qala ka ga shibshir yetam dr chig ni a ti han che ni ne ta chu ndrim dr ni tu gi khang na lang kur to dum ra ka sko no di no so ne a ta rang ga ro chul hwa ira tap tang lak chani ga chani wo so na te ka ga shibshir yetam ta ta wo ge chun so na o tsangmao ta rimei nara karmaa kaang raa mrgo ni tamura tamura taa chertanga chungi kongi shi koo nugu ranga garka langkur chanpo o dhachir langkur chanpo ndikta garaa gaga main langkur yotsilpo ta loo chiga nangzarin taa naa loo niigan choni shibshir taang karar ye gundar raa onchang shibshir ka nambagan choni tangi taas maa shindur loo niwa taang loo ziwa loo jepa laa suka jalam ga shibshir ejo rimei ka shibshir ejo tara taa ranga rimbaza zin ni shibshir satsik ni shibshir ego no loo tukwa ra lo jiwa ni ka maa tukwe mea kanda tsangmaa gu yeren zin juu tara taa jiglam sarwa ga nang dun zha ti hen che ga lo jiga yen zi ga taa nge kong kishay gu nu gu lang kurgimda jambu lo jiga yen taa juu ta lo jiwa nga ga yen yen na ra chuk lo nye khalo na ra chuk tsangmaa wata chizig ra zi tang na lo jikan chone shibshir tang jige juu maa tukwe ngang ga jiglam sarwa jiglam nyangwa taa lo jiwa nga ga yen ga lang kur jambu lo jiga nang ga shibshir tang nye juu ga jiglam ta meni tang zi gu ka meni tang zi gu ka taa juu ta lo jiwa nga lo na nye khalo na samche lo na wata lo jiga shibshir tang jiga maa tukwe yen mar gu ga nda jiglam sarwa ga nang du yin taa di hain che ga chizar tang na taa nge kong kishay kundu gu o charta ga jiglam yin na ra tang maa taa wu zige chone song na o chizig ra zi tang na lo jikwa ga yen lo nu gu nu gu shir charta tsangma wata loriya tangkara shibshir e kunur onchang wata tawar ta tangga ndi gongga langkurka jiglam sarwa nda tang niga tani deli wata langkurka shibshirka nabara niga jikpa jik chongjir zhigoka wata lo jiga nangzirka charta yotsilpo ta ta chizig rizhi tangna lo niwa tang lo ziwa lo jepa laspa chalamga shibshir e tabka di hanchega karka shibshirka nabaga tani nara lo jiga nangzirka charta yotsilpo lo nigan choni shibshir tangchige jutara di nangga shibshir satsika shibshir e kunu ta lo jikwara lo jiwa niga maa tukwe meka taa gonga lang kurka shibshira niga namba ana ba nara lo jiga yenga chirta yu cebu lo jiga tangchik shibshira yu tar nda tawo ziga chone sona achu taa tangga jiglam sarwaga nanga shibshirka namba tar di hanchega chizgira zi tangda taa nge gonga xe ko nuga o shibshirka namba sarwa yang na di jiglam sarwa di kongsa matuk nu nanja yang na chizgun nara di gorkamda rigma tamni ndamu birik chari wuka jig chizgira zi tangna achu ranga garka langkur yan zhong yang chizgun nara langkurka ndiktaq gaga tanga gaga menga langkurka nangna yang jerkika kirka songni mianpao chhazi ta achu nrochul huayi ka laka na ta yegi ndasambu chizg nu chambu langkurikta gonga jiglam zi na chukyang na gonga jalam ga shibshiray jura ndamu bindi chisa matsaka ti hanche garik niwa mo yin tangna ta huay zhigna achu ranga langkurka shiyam janja yang na shiga namba janja ta jirzo ya tangno oya ranga songe ne yang lang kur ke ndog jer tang jiren yang na lang kur ke jem ba ge chi jer tang ne chi zer tang dan jem jer ke o jingger de tok song no jambo o jingger kang re jina xi ye na ba de ro
1: chi jian de lu zhe rang mi lam ka de na ti lam tun wo chi cham chi chi lam ba chi jian de lu zhe rang mi lam ka de na ti nian mu tam jin ro wo chi la xian de lu zhe lam tun

0: ni yig bob shachil xiang chin chuo ten de tang yong tan keng gi tor geng so ge xim ji ge de ni tang chuo xiang chin ma ma han keng ge li kong ni zan zi xi de se chen lo chin hua xi han keng tang zhong guo tang jia bin zha xi han keng xian zhen zhe lo chin jie kong tu han keng tang bu wo le rang zhong zhong ma ma han keng su xiang chin xie neng ge tor geng so ge tang ni xi na zhe ji wa man ji tu tam cha kong ji qian kui bi niang zhe xi de ge de kong jian zhe chen cai jin ge zhe ni xi ji de xi Зэртэн цайдын хсарту жи мьерши рангавчин жим торгэн найзи гжэрм шчобчий сацхэн ярамба тангбо танг рамба гнипа рамба хсэмбаб чи чир шчобчий стэгни чи рамбаб жир кирмар намби шчобчий чарджаб цэгни рамби их шачи танг гонгын ямгэл нжопур танглэн ил арнгис ничи тахчуб шэпи цайдын чан чи шчобчий шави малг цэг гжэрм чи шчобчий сацхэг чим дэнти соцэг сацхэг тамбур цэгни нянчи цэгшир танг томи тахчуд танг нжопур фанкэн жир инган кэрдэ нэрчуб чин жинти фчэлих чи хартум чи Rinpa tangpur chobjir tegni chi ngalin sakung chir tegni ngani chi nal yangmo chadin chi tagchob shi patang nazir jimu napa gorim dambi goni bobjir shi Rinpa nipi chobjir tegni te nyanka chibi nazir jirchub chi xochi yinbi ngini tognu na yangcang su tewi gdikchi chacang gojig shi te sakung chir chobjir gogtib dambur shi Rinpa xampi chobjir tegni si rikcin mangpur sesun urtovki xigdab dini tongkong gotong xigjir changgul tang Kaghnat tang tonal nyam tak tang chanshim ngagzub shi te xiangqin rambi xiobjir tewi rimzul xin yu le. Qiamig dodam tang qiali jir xiobjir ayun lankang nyam tab zikba tang. Yuan shi wu tian yi ni chibi qisan toyi qiangki cokba zikni jinnam janji gziram jih manji marna yung si chabi qiamig xorjung bai di. Xiangqin yung jim torgang nal manji gzirang nyam chul tang qiamchin mrintil tongkong xaru yibji gzirchik janji xiabshir tawa chan yu le. Darti warta. Xiangqin chuo ten yu de tang yong tan keng gi nye xi rang jin jin tor geng nal jie qiu shi de ni nan zhe zhe ba dang nan zhe zhe ba de ni ni tong ni zhe lu nye xi rang jin qi tor geng nal jiao ji suo zhong xia ba la dang xiangqin yong se ren sim sa ci ji ge jiao ji ma leng zhe jie ken de dang ni nan zhe ji ji zhen qian gul dang de ni jin de chu re zhe rim niam ge cha kong yong se cha bi tor geng nye xiu xia ye nan ba sa ba ren jin qi yu le
1: Dangabi chi chiksum nyan, sarungo bi, nishtung nyerjig li shangchini yong jib shugdi manji jejir shabi chondi shtang ajilom batar na, surungon jie longkur jib shugdi manji jejir jir zunil shabi lingan lashkanda dandik shtong adang. Shtambi ngang shtang sivda shtong bir dambur mgani, shugdi manji shabir jimji ngonsa lang yuol. Surungon jie bilag manji jie tonkong khungcil njonyar gi chira dong adang. Ryakub sakung manji shtini adang, shangchini rambi sakung manji shtini sim jinni, jungu cikpa adang. Sākūng pāñjī ārīmjīn ngōngsīl tūpshīn yīkhuol. Zhōngchīr tāng kīl ārīmbī ārīmbā sāmbī mhāngkāng tāng. Tī chīg nirshū jī, shtīnī chīmbuwa ngā yōngsī chāpā ngōngjīr shūng yōla. Xiāngchī nāngkīr jī nāljī chāpchīn mhāngjī shēnī ārīmjīn chīrūshīn yīkhuol. Rzōngkūng jī mhāngshīv tāncūng zīkshūng gā bīcīl tāng pāñjī tūrī tāng nī. Mhāngshīv tāncūng rzōngkūng yōngsī chāpā tāng ārīm jī mhāngjī shābshī nībā shtāmbī ngāng tōrndak shī yīkhuol. Jirim la bilag shamdag shabib shegu dandagi bel shang. Shangchin jia bilag manchi jia tuankung selang chu zhi jirim manchi choftina jigzhir lagtar shabib shiansu zgani. Selang zhongchir jia qimtsang manbi ganjan zhugbi shabshi huichun nyam yung dang shetang kyun yungni chabdada dangwi shangchini yung jia matsu yung ji ganjan zhugcil vjachi jachik zhangchung zhigdang zunil matsu ji ganjan zhugcil vjachi gabja zhangchung zhigni san yuol. Among pen shabshi mutter the jilks at only, shivshir at the shivshir shinji pants in the kilim shag.

0: bich tun dang tun ga lang ni li dang li de bich
1: song na wo shi ge la nong chen jie gang jun xie nong lian chen na nian bu ge gao si shi
2: za shang si san ke lan ji chen nan bi ken kem zong che ti di ter song na jiang zhong nian chen ke wo ge nong chen jie gang jun xie nong lian chen na nian bu nian de ba ni ti ji chi shi ngai na don zhen ba ta ji da xin Tereng lintan nante na jantha noryong oli zopta ge ne chu kulang wa ji nemo ge na lang ji go de yo tereng lintan di choy na dan xi nang ge dan xi ge nu yin na jantha noryong oli che yo gong si ge hu ji gan zhen ba dor ji ra ten yin ta ta lintan de la nian jin bi ja qi nian ke nan bi na lintan di gong ju ar sma shib ten yong da shu ni yin na nga chi dor ji ra ten na kelma dan xi na ngi se ka de che bi ngor zum
0: Tantang khtam zini, semtang simabich. Tuntang tunralangni, litang liqchabch.
1: Tsongna woshkila nongchimche, gangjong shenang lintana nyambara gang sishi.
2: Ya, dujiratan, cho demayna.
3: Dujimba, cho demo.
2: Tomarina chitarang gangjong shenang lintana, tkita japchuri no kwatin chishini, chel noryang uli zoptanday na chamozgin na tsama ngotozga nortizi na.
3: Re, ya, duzimba. Ta nga chonjina du jirahten siranda janzay uchi gdi war. Janzay noryang uli chayo gongsande chonjina nyatong chunga lo tsigindari. Tgadana ta nga chonjina nga chungde saga janchu chi chungla kani samushu ngar. Zulta ga chi chungla kani mita jima ta ga tongchur tigari. Tamozgin zikchandari. Tgadana nga chungde ga chi dongbi ga matcha tongzga gomut tongchur nila jajan nama tamoz tongtongsga. Tidana nga chu taro li zuwa nyungu chunga yu. Tilakani nga chu gada maka su taga di uma la shu li gudar. Ta nga chu chonjina nyanzika uma gada li juga ga tsena mu na uma tu jikhi vandara. Shu chonjina nima chika tunti vandara. Tumazra.
2: Nere. Rangi na chungri thobcha rande sonyo?
3: Thobcha sonyo wa. Nga di thobcha jemu di tarsini.
2: Thobcha jemu kongde?
3: Chungo da ki tono chakra.
2: Nere. Shaga. Cheta uli ga. Shondane liyo no, zopta chikhi di, chel noryang oli zopta, nda yaga chikhi uka mo. Shirka chanza sashante sunjina, shi oma ga thunkhung nitani sunjina, rangdi shangching ga nukhali jantagtang, dardangna kirge, dhinda ga ina, chik thunkhung chepar jenzga meka mo. Yina yang, chanza ga sashante nani ina, chik oli ga namo ga zopta zina, zikju ga nga, thumar ga galhung ina chukka mo inda ina, chikhi chani, di nga tani ina, sama kata zi ina.
3: Ari da tama tang thongi da kili chonji nanga ranga goma kon da kili da nyar gutu nangi nan dang maa jay mo. Da tama chonji nangi di ti barak chay na chukka, da taga chukka konji na chukka nama di maa zingi ka chukka loo chungi. Loo chungi nga ranga ti na da chikka zan da, a chukka uli di da chikka da, chik tsime chik chay namo danga da, uma da uli di chonji na da, a chukka wala yang cha chukka ranga yang cha chukka ranga la uma waka. Tiga tanda maa zingi di khishir chongla kani shika ka waka. Da tama nika aba mai chongga za zonda mo, chongga na taga erka uma zina. Ta uma songa mang song, ta uma mang song, ta songa shula tamo ta zomaat kena, ta uma da mang song la, ta nga chuga maa zhina yang dhukha chuka, ranga zhina yang ranga ka. Ta tega shukne nga chuga ndang jina, ta chana ta azutandzin zikuk. Azutandzin zikuk zina la nga chuga, guma kwa nga chuga dhukha chuga kenja chitang. Uma kuchu nga chuga pochuli, kenja chitang, ta nga chuga azutandzin nga utamusi. Otangi chanzani ta aga kili nyerguna maka su chira zina ta, nga ranga chikini ranga chanzani nyeri. Chantani nanga kilin di nyan na yang saji na chukku da jamba ga nruulik di kuna tsima za jamba ga sa jamba di na shik tadiri. Chik tira nye la ka ni yang chun di chani yang chan chang na uma mandiri. Uma mandiri. Tega uma mandang na yang rikini uma ling na chukku shukli na yang uma maa kukki. Tega tanda yang tila shik nang jini. Wata tiru nga chukka chanza na chukku ta ya taka tangin dira wana suku na mandiri. Tega tanda yang wana uma yang pasu chukwa suku. Tega tila nang jini. Tumusri.
2: Chua ranga wala randa suku yo nare?
3: Nga nyani kang zo. Nyang su da.
2: Nyang ni ka wa lang chu mo zu.
3: Wa lang a chi chi tu mo zu.
2: A rang ge wa mo ju nu ge han chen ni ji na da nin khu ge mo ma ni wu ka mo.
3: Re tre ya.
2: Na de de de. Te na o li zo chan de ta wu chung ji na da chi kon ni xian nu. Ni tong chong a du ni wu li. Go cham zu ge mo.
3: Re ya.
2: Ni ya ngo na chi chi zu li ni.
3: Te ge ya ngo na ta ni ke ju ge tong ma chong kong zo na dang ge chong ji ge da chong. Ju a ru chong ji ge da.
2: O chong chong kong na du ni ri.
3: Da tang ma ge shu chong ji na ge chu ge. Achugu so jenga ta gandhi khtu nung jenga ja maa nga chungtara mu. Ta nana li li ta ngu chugu ta achugu ta gandhi shu chonjina ta gandhi ki jala nikhi jengu gu chong chong chong chong ka hukang chikana na chikini chunga chengu ndili ndari.
2: Ta chi kona shi kona nishtong chonga lu ni gongsi nda ina thongguay tangi.

0: 흥티 용위여 땀스러왕가
1: 냠크나바

0: 但那把就当人把就阿龙就当他个就忙不睡觉呢。呀，这个哈呢，真是马龙啊，就是搞啊，我这个大哥姐姐呢，我这穿了个这睡呢。哦呀，当阿姐搞啊，说真咱不能阿姐个这个，他搞啊，但这么的人不就是多不就？哦呀，除大了就当就了就就了就，但真就是聪明，没理什么是多。就二个公安呢，得出他头里搞啊。다전진파마니거세마즈촌아촌부즈나마즈녀즈나마즈그땅초하긍거자마자그땅일리세트근도바긍거땅다리오야다초친아마르당커조그지니녀나마르당츠조그지니까우르총총니르키바니니니오야단도즈땅다니요까리까커모즈요니다니타니셰나테인슴타니셰나초름진름초뇽고지니오나초섭잔지위갑성회대탄참총레도대탄드레니과튼더르토아잠초리스탄사바즈이너레체너레즈나초름진름초뇽고지니오나섭잔지위갑성회대탄참총이너레도대탄런드이너레처먹은여주드처먹은여주민즈이나요초샤이위투조스타가튼덩가가덩이삼도거껑안자즈통츠접즈쩐자즈삼도저슴찐이당라리로츠니흐사가고달리오야다스쩨세나바로하미딘드고라시르워츠그딘드곰다몽하휘휘르름덩쇼끼임성름즈요너리다요너리다쩐친파마니기초샤이위트건든만덩접다초샤이위투조서장거달리다후니아야다슴소아이긴다슴년통跟他们这么去去的哩，他后来家里家可忙自由呢哩，呀，他这个哈呢，你真正跟跟当个过程到日里头啊，讲出历史当啥把子呢哩，就人民说不上就是讲哪算个个人个村呐，就木拉龙啊个可以讲是，就没事跟着没做弄的，就跟跟当班的呢哩，钱呢哩是呐，就那种钱包让这个啥咪，木差的钱包这个啥咪，看了说说你意大利，看讲这么说的意大利，哦呀，就三楼一呢，就说跟着台子呢，说说就跟做弄的，就跟跟当班的呢哩，哦呀，
1: 哦呀，他就是说利用呐。Korik sonr chup ser jundag taani ishka chaz gibshay na ya na. Tafchir agu kawa kan jin wapa cang. Ngor tong tog maari dong mar togyo ni. Ngor chalo naga ego naga togyo ni. Wan ma karum jog ma mgpo cang ser jundag. Wal kawa chanbo tig tog nao di. San iril chanbo kang tog nao di. Jakar mag chig lak chigim di. San balan cig tar cigim di. Ngor majir ka ligza kwan ba di. Shang majir ka karma aftan di. Tegu kawa kongjin wapa cang ser junda pasa kong rikaru ghar sem to sa nao di pamkir popchang maru xer tukum zi sa na yo di nang waf chit di de di mdik mo yag di fshon di alang kesar chelib di yo di ma mdik mo yag i fshor yo di shkawa o ta rong rong gai jina ham ni nga wazu rong shkam de a chon jina fsang seru ser ka fshon a nandu fsang seru fshon a tar ki bjin o sa tar ka kam duk ma lo yo si Hasa halu torkon jazra, masa malu tsungran jandi. Oya, da haa ki jabli khun torsask. Da wo caor che chan san torsask. Oya, da shkom na marangi chak ching marji go. Da shtok na char guk khak ching marji go. Oya, da kori maap chik den nang ab datangi. Da guan maap chik chan nang ab datangi. Oya, da rang san da dukunde rangi tak ab jawi. Da shti war tak ni honi, rjam chan dam ozri. Yan na, hamni nga wazu. Dik sola chambon da shan nang gapsi da tangi. Sang ayaral chambon da kang tap din chami. Dung raka chambon da kan ikhshari. Go pa na khim chali. Shang maralam nyegi wasung na. O ta terang karsang paka uwa gakchik zang go go go. Kap go kipichik sar go go go. O ya. Ta tamani terang karsang terim nyerchik nyozgi na. Yang aki gkawara lam zizgok. Na shok piya mo sang lam zizgok. Hamni nga wazung gong jok sondi. Bishik ma song ni bishik da tangi. O ta rang saan de rang gab dhagri yadu jawi. Dan jok shiga gwa mo fshang fshang yab da tangi. Na tsok shiga ragong tsok tsok da tangi. O ya. Ta anda dukun da yinji na karga song da tangi. Rang saan da dukun de ab dhagri yag gwaari yag jura. Korik song shib ser junda. Sik sa zong da tangi. O ta pangkatar tanga ka nyig zi ma panjura. Chatar song na atik zira ma panju. Oya, tarang kisang da dukun denji na, da ya tiki khawaran tson tso zechu. Da ganchi yu gamo chak chichi zechu. O da kofshar katoan zenji seko ni, kofshan chilmani denji seko ni, hapsan khuga wapsan zgirar, jizan gomi shtib zang zgi na. Oya, tanda teren karsan, tanda rupka nyara, tsikarupka khansgay na, da tuk sawapi ingi rip samgago, da jab sawapi karu rip samgago. Da tamani, teren karsan, jamanam, wakisham dhinib da tangi, tsakko lakran koli khishen baib da tangi. Oya, malapshi rego, tashung mokar jorgina, kankar se mardon shigi, tankar gopu khargina, sambi toga nyembari da tangi. Oya, Tarang sanda dukun denji na. Tarang sanda dukun denji na. Oya. Khusada nang dhani ni. Dung dhik karkim mantana. Chan naklong panib datangi. Oya. Tanda tukhtung shkaan boi datangi. Ndahari ki chambar tukhji datangi. Khusari ki nang maan nakhji datangi. Oya. Tarang ka sayo kun denji na ra. Tukhmur jishkir karik tori. Sosair uya gamakil toli. Oya. Tarang ka sanda dukun da. Жэнзга мэгцог зогч. Жэнзга вэчэ шэкэжиг тана. Тачун дангэ зэгжэвэ. Чусам ло жэхсэм чигниз тун. Чулор тэни хэцар нгаз кур. Оя. Чулор гэсэм жа тэгэ чэз жэб. Чусам ло куркуранга андаз гэдэ. Чутан сэ чэбжэ тэ дэз тунра. Рам гэн дигси санд мэди тацо. Чу ят динан нгэ тунгайн. Марам на шанса термайн. Оя. Нгэ ло кайн. Бишэ со кайн. Чурчэб хамэла ла кэрдун жонжора. Rgo ma me la chanang nyamor cher chilir gogo. Rang gendik si sand me di thatso. O tanda map jil se mag chigin zan jura. Na maro ra ma chig da jund. Tangan gora li tanga ra wa enda. Sem kakar chigare wa ingo. Oya. Tanya mong af shali mong chog. Tsig mong ni ma ku. Rja nyok chi ma chil. Tanya mong anda nyong nyong endga. Nyong nyong dar da ma endga. Jigin tar che chik samtan lan chin rapi. Trakhi mandan zg shos er ju datan ya.

0: nyangjir te na di dyakha lensipi mawara mawso chir te tengu rana so su ni da sul mai da li ta ga ta rang ga wasu ni chu ga rang ga ni ta ni chi ga tam bu zun di te ta ta chi ga no ska cha de jir pa ta chi da chu ka kam da chu ka tin da chi tan da chi ga no ska rang ga chu na no ska cha ta re ta
1: nyari den ka gomar da chu rang rang ga hama zun son ji na ra rang ni di da ta ga war te lop ta la su kwan de ta semkhira jekhu mga zgui da tang sopcha cha sopcha ni rang girgin tang sochug na ba yang na sopcha la so kan da ge yang chi a ni khiz ga mga zg to ni rang ti dar ta ga war ta che sang yi ta sopcha che mon ni tar shin ne na a ta rang tang na ra gan kha chang gan chang mga zg yo chi ri da she ra rang ga phai lan jo ju nan ja yang na phai ge shu ko rang ge chi da ko na sha ko na da zge zge phai ndi han to ni and mo ge sha wa ri tib ju nan ja ti to ni rang ge ma wa nan ja rang ge che li tang de sha wa ri tib ju nan ja da so so ni ta nan gan kha chang gan chang mga ri yo chi ri gan kha chang gan chang mga ri yo no ti sho ra te tang de yu ge yang an no shi ge cha ra zge zge ma po ri yo chi ri ti da na da ta ka tong de chi ju hun ju ji na ngi zge ran ban da na thar shin go no ge ka tong de zong son ji na so nan ba ge zge zge jin dang shi mu ji go ni zge zge cha sa go nan ding yi ten de rang ge chi da zhi ge da de ra zge zge shi mu ri yi go no ge ka tong de mo za qiu ni na mo ri ti xian ge rang rang ge no ge chan da zo yang zhi ge go bi ge ge yo kwa ri ni ta lom ta ti shin ta ni xie rang ge pai zhan de yin jo go nan zha rang rang ge che li tang de yu xia wa ri zhub go nan zha da so so ni ta la zhi go bi ge ge yo kwa ri wa ge ta jun de yin son yi na ha chang ge ga qian bo de sam ge ti an xin yi dan chung rang ge son yi an yi ge ta jie ra go ni xia no ta lo zha qim dang chung sum de jie li ta ngi zhi ge ran ban de ni ta lu tar xin go go ta chu zhi ge na yang ta rong zhi tōm zhāng gārāṁ bāyōng gōni, māṁ zhāng gārāṁ bā, sō shīng gārāṁ bāyōng gōni, yāng nā chū rāṁ gā chē līn dā tāng dē yu līn yōng gōni sō chū māṁ pūrī yōg dī tāng nā chū rāṁ gā tā tān dā nī thār shīng gōnu gā kāp tōng dī sō chū nā bā zō rāṁ gā chī shē nā dō nī kā chā kān dā rī yō nā dā zōng yī tā nī kāp dā rī nā
0: zana gergin zi rastan zi cho taga chubshayana zi tayo na ten zika lopchin di ton maatana gom barbi marbi ta cho za thara shayana rastan zi ta yul yu sikir chara
1: nyonyon
0: somchang kiskab tomo zi mara di chayang ta zi rangi rangi zi rayana tang jugun di nyaka chayag te chayang tanga zi kacha za tong tong shayag yonu zi di chut zi yodi sa zo huenzu kantang, huenchara katuk jenye jitangi. Daga nyakangra nyache katuk jiranga jitangna dharishin khazga dhaji rangge rangge chokka jil jangdi zira lagayong zira dhaka chokbaas yo gyoza jitamari.
1: Nari riri, nari riri kwarin sheta. Chita kona shakuna tevzhin dekchu thomchang dhani dharishini sara sopchingaram bandi yungi niwli chini rangrangga cheli tara zhengwaayi chun dayang goshanan zhu yin yuk di hanchini chu ta nguan chik lomzhang ran dihti na zhige zhige korigi nan zha shuk gani nara zhige zhige dalo chung nan bazo rang tuk ni bazga zhige zhige goni rang tuk zhige zhige me na ta nguan chik tar ta girgin nan bazang pama la soka ndaga yin jina rang shuk zhu ni shuk yu nyur yin juwa na damo mangpo me ni damo di jang da jita gong na shakun rang che li tara hui gluk zhiga yu qari ye chu sop zhung zhiga yu qari ye chu maung pa shera shatsuk tangan jo ju da zhig zhiga yu qari ye chu nda ha chang ka chenpo re zi jang da gong na shakun te zhin ta lo chung nan bagan da zo se ma ching zin ju nda ha chang ka chenpo re Tianjin da chu chenna tarung zong yiji gran ban da ni tarshin sona ta shim ji yin nan ja mbang ram yin nan ja da so so ta ong lob chan zhe mi sona da chok yang rang ge che li ta ra she ra chi tsuk ta ga yong da ta rang rang ge ji sha wa ri dem na ra chok ga na ra chok re ta ga ter ta cham de thon ga war ta rang rang ga ha ma ran da zo ge chang yip chori nyori de yong da ti chang ge ta ta ta ra tarishini sharafcha tsukhtang dhenjo gona tawar tarangi kwaatingif jangnugan pamaayi nanja, girgiyi nanja ndazo tarangi lin tsindab jili jorangi jikshanandu nikachanana dhamo yok
0: Riri, tena tukhtungu ni tenchinga hamaayi nga fshaji kachadga tanga lobchan jamjug lobnirka gormdi tani yuni hamaayi nga sengu nagra sengtang chikidali 아

Ri

Danga bi ci che simnin. Yishu rig rung chung kele chimer lib zong chib di ju. Ayerke ngagtung kung ge diang di kor tung zhe bi. Fenchu nam bi chir di ngagtung kung ge gup sheng yu rin ji bin zai gu di. Ngagtung kung de ne yishu kele jie jia kub rin bi. Zib jil cain yin tu bi. Zirm ngagtung kung to ma tang. Cong sheng qing jie zirm ngagtung kung ang zhe bar jir ni. Yishu ke jie zirm shi zog ji chung li dun la mu hui zhe yul. Ji lumba tar na yerki ngagtung kung ge liki panji dun dun la di ni. Ngar ji si zib jil cain yin gang meng tum yung di. Cong sheng qing jie gore tung tung bi. Fen chu nang bi shir di ngagtung kung la dang ba tang. Ni tung nir nga lor. Jirdi buyi rinba dangbi jirdi ngagtung kangla dam yu jang. Ni tung nye jiglur jayung jia fenchu nangbi jirdi ngagtung kag adela ngang zigbi din songsa. Shengqin danga dang shengqin si runga palishung jirim likung jia canyin topar masil tamung shiji rinba nipa tanga ni jignyong.

Kijala nihi jenguk, chong chong chong chong ka, hukang chikana na chikini chunga chengu, dili nari.

Yan Yatkunambatina, Terung, Litsin, Dug, Nung, Tung, Atsi, Yung,

0: Ya, toko demo.
1: Oh, kunsa pa demo?
0: Demo, demo.
1: Oh, nga yang dozen ke rewa tara mangdus.
0: Re, mangdus asgri?
1: Aloha, tisten jara, aloha, pomo roma niga mangdus. Pomo roma ga ta jinta nga re chasga shaitan da. Yu ama langgu nima chikola zi.
0: Hmm.
1: Oli tara, aloha, tisten jaga aloha kanga chikola. Tami tushi nga re yerzga shaitara ka.
0: Nga shaa rungi tukjaa zinuta, taa zayi nikaa ukti dhatra. Dhatra unri, taa dhatra saraa nga kore tani orka dhgizu riti gunir, mo te ti susi gaza gunir ya.
1: O riri, tushi uli, rinzi rikmaazga awa gasti tushi nganzga tumuzi ziton ta, taa nima jo kaapar tongzi taa khamtanga
0: mo. O le, taa rima rima wana maru go, chi shaik shetun.
1: Taa pachir chuma zina wago.
0: Taa pachir zina ra, di ngusunguna ngunchil, Kendi itu sendungun dari tujuh juta khasan ni kamu, dah khasan ringgun ni. Tanah tu ngicu tu susu garam saya mentukara.
1: Oh.
0: Hm, ngicu je meja tu. Cisa kamu kuat tau.
1: Oleh oleh, dah mon. Tapi tu kamu sih datang datang yang lalu, lucu tu kita wak naik na khasan pergi. Selita jauh itu dia oca. Yang tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu
0: tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Kanchen ke shirtkan dhe nidhungu laka tsura ti laka nara yoku gu khatsun.
1: Oya, tata tashik jimar pa nita.
0: Ta yoju kachi yarmar tshira se jira.
1: Oya, ya.
0: Ole, tawartaki su talun na njugu na uke ya khatsun yokas gu gudhe.
1: Oya, ya.
0: Ole, ole.
1: Ya, ya, kwa tunchi.
0: Ya, di mo.
1: Ya, ya, di mo.

Yaachukunan batena warkum di nga tsi tirang leetsin digriyo. Kovdik tarta kamungumi leetsin di naashin khinji tukushkirin dhul chibzintan lamalang suchikilang bini dhuhumusukunu galeyang da kovdik yutiyo yil.

야

0: nga chor chin chi ba ne ta ma ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shun ji hang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha jie gong ge la pa me de zhen lin ji deng ji ta dan ba ne nam yin xian ke me zhe ge ba ya ru ci ding ji wo chi chi sha ji di yin
1: Yaar tiddung gu sangkalan jitana warkumdi nga tsi ngaar jintar kam ngumi li tsipa nga shinkin chi chukushik rewa tarta kodrik siyo bi adwa chishchung chab kalang vi wal kongchin tsang haak nam sikunu gu wanglanda nabasoo gu sirnyinta kodrik siyo yin chichak tindan tang chambi mondin shi.

0: Alo, Renche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansu mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maa suwa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so, wali chu arif kong chansu mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansu mankang ta shagazi jigir adawa na cha, nga gangu niga ra techi sunga ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shunga dhakti na kini ardikchi zga njogo no cho maksa se ka chawach.
2: Che tira, ta marga kharmu temki ni maram bap tamu ork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marga nga niga yaga chamo zgondi gita ngay hindi, ta?
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar chikalo sonur ya. Aka, na menkanti nena ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalon sachagi ti na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolo kuramu. Nga nartukuzo na chazu khalon gura auk, cholo gura auk. Chansung mankang nita shangchin yungi nyamli manjigu na chukku ya. Manjinda arkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikkar nga dhanita. Arangi ta gormo shtungzgara kumar gu taya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun yo na maasung konga khaparzgita tangtangji nar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Mong mo.
1: Ama, na chi mankang gana khaparantrasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na chansong man lam. Rindzir pagnil shong na chansong man lam. Changzhi yongkham chi na chansong man lam.
4: Yil kong to shen yang, sa tong to da jing, li ka lhasam ke rumni zhantan la songi ba tang, xin zim ngak zan tang, duk din li shib ji, kori kama lan zim chung da ni, rang ni ki ti chul la, ran tong gi shibar sha gi.
5: Ya tuk na ba tenan, cham teni na ba tsu ge jia kheng me tuk suk ke lang bin, zam teng chivu suku nu ge, dong lin talen de la san ruk shi.

Sakarvi chagar ma shirong an jigten ga bosam shirel Chon tse tagarang ga sha izo chonyom lag jene yon diga Sanzan bu ghlan dh chil no tih shil nyama rong na chore ti Kaygh ngomur kallandh nyan riti, mitog na tzoka na yag riti. Shidr gidr ma na sor nohti, chuni shansam zom na jag riti. Sagjan chakr dam na si riti, ma chin jamdar chak na yag riti. Rungu khanga gyo na gati ti nirda sa shang chi win zambik lang. Tomo ka jang chi vi ha sa yin rang sa chen chen do zo chi mo chi. Chen chi vi rjim chen xe ji na shtin kham sam tam chil sa ni cha. Yang lo yag nji wa sa ni man, yang u to tam chil sa ni si.

Da kong la ho njo ma si ge te rin ki wa na ban chi ne. Ki lam kor sam jang ge ho sar zo ngi ho sar nam la ka da yil. Yang su nam jang ge da lig xe le yu ha ma zau kri yi zu ti.

0: 아망 춘초비 양신양리 쇼비 알랑가브데무 아망제 로탄 아르바디 돌비 카리센서
1: 가망제 판으로 왕들다 데비 가와토바 톰친들인 지르진트 잡비 스빈 차르크 톰친다라
2: Yaa tukul hanji, tana warkumde namba sug, tsengun jaga shabi, anyansil tigla san rukusu.
3: Hem chulumma, hamdan chun chun chular gungunuk, ching chular gung arhunda, mam chuta mam karanar gung nyarda, nyagan charsa yinnin, gulari gaktocha chosa yinnin, chul goni shtava tedunin. Tan chun chun chula satungumuk, ching chul satungumunda, mam chuta mam karanar chakhang metuk chisa yinnin, shkang saknam gaktocha chosa yinnin, chul goni shtava tedunin, chun chun chula warnang ching chul. Таварның аяңғанда зоқ чыңымам чөтті мапқырына лоғым жүккің әркілі жоқса енне кей корсымғы тұтшы чоса енне шүл көні сава тедің енне чөн-чүн чөла хүглақ чың чөл хүккі хүглақ кетің чың чөт. Та хүглақ кетің дазу мам чөтті мапқырына ақиқ жақлан корса енне шүл көні сава тедің енне чөн-чүн чөлар қолақ чың чөл көгір қолақ Тахтинг мам чөтті мапқырына аяңыралар көбжінді сайынны чүл көні сава тедің Yinnin chun chun chula tafla xing chul tafka tafla yoymuk xing chul tafla yoymunda zo. Tafching mam chuta mab kirna tafchin tamar gir kur kutin asin ar mukir chimg zinanda khatla niga zo yignu chachin niga rku yignu mashimu silan korsa yinnu chul goni sawa tedun yinni. Yitan chun chun chula halan chuyya halan chukkig yinin chuyya chun chun chula mahlan chuyya mahlan chukkig yonin chuyya chun chun chula xinglan chuyya xingla la pek zikkin chuyya. Tan chun chun chula ranglan chuyya ranglar urtu gyalnin chuyya chun chun chula sinlan chuyya sinla sin zingonin chuyya chun chun chula gdavlan chuyya gdavlar nyankih jinin chul gonin siri shakin chul ummahum. Yata terang zogna mahtina nima yankh sayahtina titsul yakh varna zarkirka gyawa yakh hinsim tsuki nima shawa yanjuga nima nuru kentsunga nima de. Gokya ija tina ija yaqa ija nima khanjari Chijin yonja tina yonja yaqa yonja dawa cindari Tachi ija tina chija yaqa chija karkang hindari Tachi karkang yaqa nanga ajanan bi tukta dake Changriri longra ngashta nga narjiga chena manda nga jashib simi kwa wawi Jinchang chami tsaktsi nga nga marjiga kamil le shongni Tanyang nga shaga chena manda nga hara haki kwa wawi Ora singa tsaktsi nga nga mafshil kamil le shongni Kyanggo na yonir gamba tonggar mara chenggo Nga tsikchin chikna kwafkyun dreymaq nang Ta kyarkil na yonir zhona kya kya lofshir chenggo Nga tsikhinin chikna nyangchi dreymaq tong Kyar nga na yonir omu kong tongra sing chenggi Kargutan kongul mail kong war kirke khib mail Parung nanga dargin mail Ta kyo nyanggan chonban jik chiga nga shaka shali shnyang chonga nga karchi warka tsingburka jepa nanga ndar langa karu nanga changpoka kimden suh jivzog dhavla chango. Ta ngar jepa nanga ndar shik longa karchi nanga shkik jik longra nga daman dar kashtazgir jiga ngin chaman chuga khtam zik shaya chan jikhtin shepa khtapa shepa zin onda. Kankar sema charka ninda kankar sema khatung chitarma kaka chuka ni chitarma kaka churung susam cha thambar yurka ni. Tasu simcha thambar yurung ni simcha thambi kuhka ni siri shakin chulumahum. Ya tatani ninga tarwa nam simzu chikshana tungu ghi tsang yala chi tarni sikir jang yala tsung tarni sikir kibja wola nin tarni sikir ji kongchung wola ugma yung ni sikir wakka ugma tani tarni sikir. Lumbung karka warwa yini sikka wakka warwa tani tarni sikka jazamu karka wugruh yini sikka wugma wugruh tani tarni sikka jishtawar ngabjan rona yungni sikka wugma wugchi tani tarni sikka chukhakya munir zunga shinni sikka wugmar zunga tani tarni sikka tig nyinga tarwaag namsim yinni sikka tani nyingar goaag namsim yunni sikka nyingar goaag namsim zuchikshanna Tan chokan pen ni maashe chirgin zikka tara jivin choka chakzang zikin pen go seka Shapa sha nix sara lo nyung zikka lanjig maafsum hirtun dorto zikga yi go seka Hrtawa yi ni lawa ngagdi zikka lori lingi changri shkornchuk zikga yi go seka Tug nyingar goa namsum go lorji yin Yata nyingar gawa namsum go lorji zo chikshana nama kalin tsikso yona amnirga ni seka Yigra lirka yona anirga ni seka Kya kondug yona hninmu ga ni seka Yig morgo yona mokbar ga ni siri seka chul ummahum Yata tani nyingan zawa namsum yo ni seka Nyingan zawa namsum zo chikshana cha yumir kanin jamir za ni seka Khachar gultanga cha chung za ni seka Nung chumbi kyan di dhirtsin za ni ཏན་ཡན་ཡན་གན་དི་བང་ནམསམ་ཡོ་ནི་སེ་ཁ་སྟང་དི་གཟང་དི་ནང་གན་དི་ནི་སེ་ཁ་ནག་ཡར་ཟུང་ཡ་ཁ་ཅིན་ནི་དི་ནི་སེ་ཁ་ཉན་དི་སང་དི་ཆེ་ཡན་དི་ནི་སེ་ཁ་ཆ་ཟུང་ཡ་ཁ་ཟུང་ནི་སེ་ཁ་ཏན་ཡན་དི་ཏོང་དི་ཏོ་མ་དི་ནི་སེ་ཁ་ཁིམ་ཡང་ཁིམ་ཅིག་ཁ་གན་དི་ནི་སེ་རེ་ཤ་ཁ་ཏན་ཡན་གན་དི་བང་ནམསམ་གོ་ལོར་གི་ཡན་སེ་རེ་ ཁྱི ཡོང ན སེར ལོབ དེན ཐམ Gosirji Chenga Laman Chungni Sik, Tokirgum Chenga Huynbu Chungni Sik, Kinkhorsum Chenga Huawun Chungni Sik, Kiyevshir Chenga Mashir Chini Sik, Tashkirgil Tsanzin Dungu Yini Sik, Khwargil Chikka Sera Yini Sik, Narchikir Seymur Gunga Yini Sik, Tashkikir Lomi Warnan Kamnu, Chakjagna Tiranga Nintsang Yin Siri Shekin Chulma. Kadani Ajang Zanga Hepsu Rani Tsang Zanga Susuzu, Kena Ajang Zanga Hepsu Yigni Sik, Gungnima Jinta Khari Yungni Sik, Loyimdik Jinta Kigi Yungni Sik, Sankarmu Jinta Ngingi Yungni Sik, Tukmariq Jinta Chungi Yungi, Kirgya Linbu Danabjigna, Tirang Stoymu Jenzgini Siri Shekin Chuloma. Yatatani Anin Tsang Zanga Susu Yigni Sik, Sachas Manchashku Chirni Sik, Shtarara Komba Lamram Mini Sik, Nintong Kanga Mbaftan Tini Sik, Kikaru Kati Yobzir Mini Sik, Warnang Kanga Gonjuk Yini Sik, Ratong Gonde Tangsul Mini Sik, Chigi Kanga Chirgi Yini Sik, Chichabji Sarkan Tonim Mini Sik, Ajang Zanga Hepsura Anin Tsang Zanga Susu Tardama Tsangzgishana Tamozgin Siri Shekin Chul Umma. Ятатыны теренгі ғоуыра чөпжінді зұр топа дыма самзғы шаннанды ламу дягы қуаны сек, ламу дягы чанны сек, шыңну дягын тұғны сек, лула ұфтусабыргы дягы холуң чыңны сек, холуң тамчылық серлуң енні сек, лабыргы дягы молуң чыңны сек, молуң тамчылың олуң енні сек. Тавыр шаң

0: 버티 와요 히르크 상캄
1: 리피 와요 젠조에 가르토
0: 나충 시피 옌르 제제 쪼고
2: 쪼고 쪼쪼
0: 나충 시피에 가스 제 다토

야 냥니비 두구총총초 테남바 디무이나 따따시즈거 산지능진반 덩기나 소롱은 정도년 진컨 워크 롱팅거 운도기 감성거나 총치 두구초치의 고직시비 디출럭가르마 앞지랑거 나총시비가 측거 타동림친인 안기나 두구총총치의 리특거 두구 보우자르지미야 다나 두구총총총마거 영 공성거와르근다 등하다니다 등이 나초 터몽떡응노거 스테라총총 나총시비가 측림친거나시기요 보자르짐거리와 인고 리 다나 두구총총 청마가 잔지크 공성 시가시 부스거로 어찌레 다나 두구총총 망아즈가 차촌지나 시 회일과가가 다나 파마등 산더 아 회인즈 큰가나 송대등이 하랑니 끝이 있다는 도누가 합시 회득 시중라 리중거 거름 망아즈가 띄요찌레 양 두구총총 라라 하랑거 리특거 두구등 산더 거리 로닌 이과즈가 양 띄요찌레 다니 두구총총 라라 인제나 Rengge nanyim ge zhuku chung chung zhianba deng san de da shi ta gor jin nan de gang si po lu si jin nan de zib ti si jin nan de na mo li si le zhong de ra ga ni zhuku chung chung yang si ge meng ga ti de na zhuku chung chung cheng man jin na reng reng ge ga mi ta de zan ji ge gong sheng xi ge jie bu zi ge ru de jie re sam ge ri ti de na yang zhuku chung chung cheng ma ge a yang zan ji ge an jin na ge ge zhuo neng de ri xi jin na cham zhe ge da deng nga chu ta za dawar la za dawai na ta ri za chik ni na ngu tsama thar ti na tu ku chong chong ma gin ji na yang rang ga ma yim tho ta ni a tho chu chu tang san de yang ri za sar wan de ge ni na wo chi li yu kwa zu zum ju yang cha jin ni jin jin ju ju li sha ti ma chang na chang ma di tho den de ju de ni na po cha jim ge san de zi nu te ing go ri ta na zhu gu chong chong chang ma ge shi de yun zha ying pu zha jin ge nga wa sum ge ngon mai lan de ga tang a le shi le sa ro zhi ni am chu le na chi mo zhe zhu gu chong chong chang ma ge shi de yun go ri ta na chi le shi sa ro ni am chu ma shi pi ya ngon de ji men ni nu geng re zi tang na a chi ti jin de lim chen ngon ma ge chuo ni am chu li dong xi sha di ge la ti han chen ni ge na ying pu zha jin ge ni am chi ga du nu ge le shi de ta na wu zhar jim teng san te lim tseng ngon ma ge chuo ge lak shil te a chi yang chir xin duen ji na ri geng re zi teng na galan bi yuan den karan jin te kui bi yuan den kong te bel su ma chi hrtang te chu nor hrtang te zhig jang jang se ko nong der ya ri te rang ji na yang sa kya lak shi ke chuo ni ja ge nang ni xa yi je ke nang ni de mi da teng lak shi lak sar wa zi ge che te go ri shi yo da na zhu gu chong chong chang ma ge yang ga na jur jur khi shib ten yuan zha wu zhar jim ge teng xin duen ju yi ya Ya, tuku chong chong chong ma ge zha dhigi yo la. Man ba long chulu che na yang, rigdin arga pi xisi ki nun, di ba xtik ngar zha yi, xti yi heng ge xisi li thong, tasi ki ya. Tuku chong chong chong ma ge gu nyong zi, gu ma nyong na shibta nyong zha, po zha jim ge gu chi la nan ten, dan bi chi bja sar zin hui tar de, darong tang xichik don ju yi go. Man ba long chulu che na yang, rigdin arga pi xisi ki nun, Jipa hrtak ngar jayi hjiya khanga hrtsili thong tasi giya. Ri terang lakshil nda yin yin chukku chong chong changma ge nyambi waka jili jambi nola nyar yung riwa yin. Ta tib jinta nga tsi shekiyo naran dastawi lakshil manga zi po jar jim ge nyamchuli kiyo ka. Ri tana yin lakshil tsiga. Rang la gipi yuan dan di nyama ri la tsiri zong gangshi nyanja songwa na tsijia ma li kongta chil zinu hui tar de zhuku chong chong changma ge da po zhar jim ge dib jin de ka gora la pa tarayi dan damo ge lakshil manga zi chichu nyam chuli ke wanar lakshin da changma njina yang ka nar jib ka longwa mar gara nyambi waka jili jambi no la nyari yang jambi no ni aru ge manju gwa da chu rang nila tam kharchi gin joan thang yona chok a ti han chen ya lang ge chik gin joan thang ona chok nang gi se chum ju yoga no ge chok chong chong chang ma ge yang lag shil da chang ma yi ku zge jing yi an din ja ko yi ti tang na chu rang ni ge si sim ge na ti na yang chok a da ni thop cha ge ga ta ge che ma chung sim ji li da ting yi khatam ma chi gin dan der she pi ka ps yang lag shil da chang ma in chung ge gu ni na nga chu thib ji na da xi ge chu ska cha de ji zin won ni la ka ng hi yo kri ti cheng ge chok chong chong chang ma ge dib jin de pu zha jing ge lag shil nyam chu li ku non de chang ma yi ku zge yi la zong go Ri, dana darung tangxing duan yuyil, galambi yuan din karan jin di, kui bi yuan din kong da bil, suma che hrtang da chu, nor hrtang da rizhig jang jang. Manba long chul che na yang, rigdin rga bi xisi ji nun, jiba hrtag nga zha yi, jiya hengga hrzi li thong, tasi giya.
Ri tana zhuku chong chong changma ge shibdu nyun zha shunin pu zha yim ge tang di na chong shi pi ga ci lim cheng ge chan chong ri ri ge nanga guzhi yon nu ge ri zi ge nang du na rig di zi chi chong ngu zhu ju yi ya. Ya nyung nibi zhuku chong chong cho tana zhig zhig shi pi di chi na tak jie nyi ni jie nyi ri. Tana zhuku chong chong changma ge yin xe ge zha di ge pen sum chukwa zi ge yo la. Ari, tana zhig zhig ge nyamun da ta nga zu zhuku chong chong warang nila ge mo ge ga shtag yin na di chen zi ge. Di nu jen ge warang ni ge rgab shuk da nyama di ta xe ge hsze da do ni. Changma xe ge ngom ju da ta xe ge gachin nang gang gang chen nar go. Ari, tani ngom se gu nung da azu nji na zi ge warang ge ngar ji da ta ka pe gu nung da mar go. Warang ge lai ji gen juan tang da gir gin ni na chukwa pa mai na chukwa nyen kur ge zhuku chong chong manga zi ga zi ge tun ju. Zuo qi xie qi zi ga, lin lin lin xin de men zhe ge yi leng ni zi nu hui ta de, da zhuku chong chong chong ma re ni ma de da, reng ni la geng nu ge di qin de, reng ni la ge wei, sta wa zi gu ga, di qin ge xia zhu cha jiu ga nu ina chu ge, ga la yin lin jiu ga nu ina chu ge, tam xie jiu ga nu ina chu ge, li zi le ge zhong de ra ga na chu ge, geng de zhi xi xi bi ni mu de da, nga zuo ri zi zha, li zi le xi nan zim zi gu nu qin ge, zhuku chong chong chong ma ge yin, reng reng ge juan tang ta de, yin na reng reng ge ga mi ta de, na nga xi ju de da xi ge qin er. Ri de na zhu di na xi ge de de ni Da yin na ma na ya ka ling gu ni, yin na ng dong ling gu nu dar su ma, su chu di na nga shi gi, di na nga chorwa, di na nga chor nang da, rin gi nyam su nyung ju da da, ga chi na nga gang chen zhe la. Ri, da na zhuku chong chong chong ma nji na yin, zhig zhig si pi di xin ge nyamun da dang zhe li da dangi, rin ni ka bo ba da zhong dir yi ju, rin rin gan juan tang da ngung dun yi ju, nang a gi si rin ga pa ma dang gir gin gan dan ni. Arangan juan tang ta xing nguan tang na yang jishukin jina pama tang gergin tam chikin yang tishuwa xiga jabkyuri, tishuwa xiga dohr nang yi, tishuwa jina gashtag chi ma chong sim manga zgi chon dohr chulay nir. Ri, tigna na da chi mangu mashil manga nyung nyung nyung damay lan diga tanga tang di na chong xipi gatsi lem tsinga nang yang rixil manga zgi chibda go dhig siyo. Da na rixil ka shuwa yang tara kaya ikim meni chikchik xipi di chin na Ya, ngi chizgi gogo ndoli dao nugu zhuku chong chong changma ge dib jin de na chong shibi ga cilim cina nyon zha bu zhar yim ge chichu lo ka tang cam nugu rig zil manga zi chet go zhig xe ge yo. Tang di joki zhigin jir ge nang a yin zhuku chong chong sonum gang mu ge lang nugu xi le me to chong chong se go nong da ra bai ma chan lip ge lang nugu xi le nga ye shuk song se go nong da ni ga chet go zhig xe yo. Ri, chan chong niwa tipa ga jik ge nang a na shtam zi ge ra xī zhōng zhīgī chē tā kō zhīg xī yō. Rīg bī kār khōng gā ngā nā chōng xī bī yīng xī chō nī hānyīn bā bī thālam gā zhī. Tā nā mō zhīg xē gō nō yīm cīn shīz gā zhī tāng nā dārkab chokō chōng chōng chāng mā jī nī lōb zhōng gō nō xī jī gā. Nī nī dārkab wā lōg jī nā mā ngā chō nō jī ngā chokō chōng chōng lā lā nī nā yīng tā mō tē shtī rī tā gō mō hānyīn bā bī mē nī hānyī shī chokō yī gā yō nī nāng rī ngā sī lāng mā thāng nī, thōp chā lā nām rī yō pī gō nī, kār kī nī mā thāng nī, tā mō gā nī cīl yāng shōng jī yō kā, tī jēng gā chukū chōng chōng chāng mā gā, ngī wār tā shib tā nyōn zhā, yāng pō wā chā dīm gā nā chōng shī pī, gā dī tāng gā jīng xī gā chō nī, tā gā nī zīng bāb gō nā, tā lām kāng tā gā zī gā yō nī nā, tā yī nā yāng shī pī lō sō lā dō nāng shēng kīng gā, chēng kī wā gā chē tā zhī gā nō gā, kār kī shēng jī zī gā chā. Hari, tā nā tī hān chī nī yī nā yāng shī tsum jī lō, shī tsum jīn dūn, xī tsum jī nā rī yō gā nō gā chukū chōng chōng chōng mā mō gī dā tāng yī gāng jī nā chōng chī pār gā tāng gā gu lō nō gā xī pī nyāng yī gā zī gā cān bā nī nā mō zī gā chē tā gō rī xī yō jī gā tā chō tī chū gā ndāng sō nā lēm tsum huwa mā gā chō gā kē tā nī gā kē lān zhā tē rā ngā yāng lī xā gā tsā tā kē zī gā nī nā mō zī gā chukū chōng chōng chōng mā nchū jī yī ngō rī tā nā tī chā dām zīng hī rā tāng dī nā chōng xī pī gā chī lēm tsum gā cān chōng dōng wū chō kī tī gā jir gā nā xī yō yī lā ngā gā jir sā lā gā xī yō nō gā chukū chōng chōng chōng mā gā nā chā lōng wā shib tā nyō ngō

0: zasong TV dadan tshin dam ji sanklan ji na ba su kan kham zang de na ti dar da ji ji ge san ji nong jin ban de na chong jian gu nian chen kong wo shi le long chen ji de bin bi wa nong chen ji po ni ta dong ge le jin yin Tukunan ba tina tiringgu li cindaga chi tukumin camri lagati lawa cipting jaga langbi pa aki lori indrigo lori sinye manglazig yin. Tina warkumdi li cind ta tongkang di nyankan tukuzga kabartandago ngati tiringgu kabasarwi ta tongkang li cindi kabaran nilinzig yil. Ya, tukwa demo.
1: Tepo ta xe demo ina.
0: Demo.
1: Cipting jaga langzig rezi.
0: Yare, cheptin jaga pa ki lori indig lori esi kunu ga maala zgingo.
1: Oh, ya, ole, tose kazgiri. Taata, chok zoi zade, cegangdo na chertongwa, chichu, dikungo, warnang tunki ponyang gondzomba yunga, zabzi lastongo gondzomba, loin jelkogo gondzomba yunga, cegang lovjangani, dashi hondonshini yin.
0: Oh, ya, kwatinshi.
1: Ode, tong zhigmo nanga de, Linsu yungu na ganga ndi chungda ni. Zamchung yungu ka dung nandung maktunga.
0: Zamchung yungu ka?
1: Ole.
0: Nishchi tagu zamchung yungu ka dung nandung yukura.
1: Dishiko yona tachi tiag dung nandung mena tiag layang ziyo pa.
0: Tachu mantu chandub zine mantu chandub ka layang ziyo ya.
1: Oh, yeah.

Yeah,

아슨 코원 드글로잉 아에타인 야디 얀 드글로리잉 아에 다크구 아슨 코오 지치그잉 아에타인 야디

0: Chimche nyang tamdo si kalam tang mo Zimche mi tong tor si wanung dimra Wanung chenche po ni cheche kapra la giyol
1: Ya, topo di mo
2: Oh, gozumba di mo
1: Di mo
2: Di mo ka amandza ka tetinja ga Mangla ta chinam chizo go da
1: Ta mangla mangla re, kong zi go go cho
2: Oh, ta kong na ra chukko Tara ta pungo roma ga mangla za nge jinta chikshi gada chata Ritan chari chikada khaza chata, yang lo dungari wa tar Ma shiti
1: Ole, ter gunga le chinam ra Septin jaga lazik tuk tuk tuk tuk tuk mu
2: Oh, riri
1: Ti zatra pungo roma ga lazik ra yo
2: Ole, lima pungo roma ga mangla za Tsinda yuhama langu nima se kozi Tato kura chiki chikishus kira ta Ima jau yangda urka Tungna kara ka kira ta Yang dolingi Chishu kuzi kham tangi
1: Ya, ta dolingi Rindin kong gujir Ya tana arkab jimi lesa nga kovdikila go
2: O ya
1: Ya dimu
2: Ya dimu

Yeah,

야

Yeah,

ཁྱི ina ka to teu lurung remi dang ka ga samban ina ngasik to yuto pana ba zo ga ngarjin thig gab den chig ri sum ni ga sam den nga tang thig gab den chig ri sum ni ga sam den tri thig gab den chig ri sum ni ga nga sam thig chi ga kel ma ka pri khora len san da ga gon zen ba ra cha tong a cha ma ga che cha ga ka pra gi yo ari yuto pana ba den ga len san da ga nang tung ko du she tang tang na tis ku ko du she tang la zo wang yi gong ni cham jo du ga ra di du she zin ba de jin ni na shu ni gi chi ti tul dam zin la ten ga cham ba so so ga na ngi se chi ju yin

0: 파일 솔로클 서칭 좀 그래.
1: 야데데데 거든지 안게 못즈가 안도 디드긴어 디다나다 초랑게 선진나다 주 루츠카즈가 아 롭총니 종다 등이 마음정 톰정 다니다 롭칭거 응이제거는 반다나 달루 타르신 거 그리 디다나다 루츠카 운디나다 라는 게 지금 솜정 그 제름 그 촌이 제라 신당이 얌나 치 가크체 사득은 그 양나 치 제텀 메노 그 지금 디춘드 남즈리 삼 근데 종이 탈라시라 신당이 이제 이 갑다리나
0: ore tena ta supta chenrang chungsum bidyu gundi thoni rani ka samba tarna chis ka chiwa ga kapte ta thonjong gar kapi sam
1: yari
0: tagara ti titil ta ching thoksum gar kapte ra sam ga ti jimsuni jina thoksum lorumda shi ga nang chen ug lorum zuri ge tikeng ga dandi ka rang rang ga chi ga jimnan do su ga lok chen ra yona rang gan dalum ge chela nang ha lang ra gong chen ya yi di dhig dhiga mga zi thong wag dhig ta dang zan bai na sop chim ala da duon zhong gar kam dhida chi is kak chi di dhig dhig
1: nga di di di ngoma re da chi ta gong na sha gong na di bishin dhig chul thom zhom jerom ga chuan nim xe ra shen dang di jay yong na ta an thom zhong ga kaab thong da zi ga zi chi ga nang kag yang na chukum tsum zi ga ra yin ta ser go di jeng ga chi ta thom zhong ga kaab thong da zo shi gam thor jiga shi gi ju ga zha zhig yi im thor jiga shi ta chuan nang gen son jiga thor jiga chuan ni rang ga jya kaab lang ta ni lop ching ga nang di yong rang ga jang nan do nu ga ta che li ga ram ban di jiongwa lu zhe nana namoz ga yi tani ta ta lu njina tar shing go gati tana ni chun tani yang jo chun jina rarang ga zhang nando nuga lhamni tani tar shing go na di thumar timdi shini di han shini ta kaptuk taga chi shiara shandang di jam nara rang torjiga kaptuk tayi nan dha ta lu zo njina rar kin torjiga shi kunu gu lop chuk gord go kanda so sun zo njina rar yang ta rang rang ga chigan damo ga kaka kaabli munga zgib jeli ta zul lop ching ga nangde kumbha pi ta lop ching ga nangda ni rang rang ga jang na dono ga cheli garamban dev jangwa yi gog di tangda chua rang ga chonji na ta ngi sa ta lu ta lop ching ga ngi zhe garamban da ni thar shin tangna shera shatsuk ka tangde kumbha pu gog di na kumbha pu gog tangna chua rang tangna rang ga nang jam na ching gan chung gan khir gan dhari yo ka yang te tang jewi tang gan khir chiyo na te tang jewi chiga nung khar ga chazgar yo chir sang gu di chiang ga te tang jewi ga nung khir ki chak gan dhari yo ksam gu dīngi tēdō nī kāpdārī na.
0: Arī tā tōngu tī ngān tūkir tāngi chīkshā na rāngi lūb zhōr jāngu tī chēlī tāng bērī tāli xiāz nir tabjī nā sā kū tā rāngi ngān tūr sām kata. Tā tā mā nā rā tī rāngi līgni sō sō nī rāngi nir nā dōni xiā rī tāg nir tāg fchā tsū gā jī mē kā rāng pāyālā chī tāng rī chī gōb rī chōn nō gā xiā rī nir tī jāmbu ndā rāng gāng gāng tār sāmbu. Tā tī chā gā gā nōng sī jī na rāng gā tāng khā nār dā māngā dā chāp kār gō na tī kāp tā gā tā tī zī māp zī mē kā tī pāṁ khā dhyā khā tā māngā nyāng jir tī na tī dhyā khā lēn sā pī mō rā mō sō jir tā yā tiāng gā rāng rā sō sū nī gā sūl mā yī dā lī tā gā tā rāng rā gā wā sū nī chū gā rāng rā gā lī gā nī tā nī chī gā tā mbū zū nī dhī tā tā
1: ཁྱི ni khizga maa zhig doni rana di dhartaga warta jesang yi ta lopcha che mo ni tarshin di na ta rang tang nara gan kachang gan cha maa zhig yo jiri ta shera ranga pai lan jo jo inan zha yang na pai ka shukwa ranga chi ta kuna sha kuna ta zhiga zhig pai ndi hen tukni ndamu ka shawari drip jo inan zha di choni ranga maa unwa inan zha ranga che li tang jiwi shawari drip jo inan zha da so su ngi tena gan kachang gan cha maa ri yo jiri gan kachang gan cha maa ri yo no di shora dētāng dēyū kāyāng anuṅkhī kīchārā tsigēzī māngpūr yōchir dētāng nā tā tā kāptāng dēshī chū huynchū jīnā ngī shīg rāmbāndā nā thārshīng gu nūgu kāptāng dōzōng sōn jīnā sōchū nāmbā gā tsigēzī jīn dāng shīmū jīg guanī tsigēzī 차서거든 딩이 텐데 라는 게 지금 다들가 때라 되게 지금 아 샘물이 이고는 거 같은 거 모자 키오니 너무 디겐 거 라는 거 너무 그 찬다서 영 지금 곱드즈가 요과리니 다 좀 트리션 드니시라는 그 파이잔 된 조건한다 라는 그 첼리 땅 데이 샤와리 접근한

길이 나와라 지완이 안지 상 키르시완이 반츠는 담바 아즈스 고시 강상당 잠친 나차당 어머니 소스를 반츠 주하당 틈버르스 회쟁 그 제체는 아즈스 고베나 늦으르즈나 아즈긴 그 쟁게나니 아덴비즈 쟁지쟁 세군은데레 라다득다나 즈그데나 덴비즈 쟁지쟁 지우 용지 스다랑 회철 세군은데 니와라 니가 너나 너튼드가 스모가 Tani tongwe na chile na sida ngukha khichir tanba. Nikhtin ka chiyu tamche ka sida la ngukhi tsil khichir tanba ri. Niwaye na chile na sida tong omu jantik ka chepir tanba. Sambaye na chiyu yongchi chile na sida la ngukhi tsil namo zika smog. Tani tongwe na chile na sartang dana saadi na namzi. Ti ihtam la chikh jirte si. Mgiyang zima jantik la malam tayang chikh maa jirir tazio ka. Tani sichung ka khwarma na ignor zio ka. Mgiyang sigo nu kena chile zina jiyang ka yang chiyo ka yangji ka jit chiyo nu tachik sondri kena yangji ka saad gano na tong mgiyang zi yang a saad chiga yang sigo nu mgiyang maa sigo nu nantan dhari di kutin chi zire tisi jina saaji chenpo ndi tong naas ndo pi yondin la se chang chikwa tong da yambi chiyo naam zi ata ndo chik chenge chile zina chiyo tam chiga tisi jiri omu sada sigo nu ndi gasi abzikishik ka yondin Dhamuzire, kemuzire etzi, tamchika chirizna tihtavis, tiinziwala chirizna nguhi, tam kuna longwala chirizna semchagi etzi jir. Tila shi khuriz, tiigangta chirisong etzi. Mgichi rangshang yangwis, zima jantagla etzi jir. Mgiyang sikunu, mgichi rangshang yangwi chirizna zima jantagla etzi. Nilamga kapsang chirizna semma khuriz etzi. Ta sada kru chirizna tigin ziwa kuna la ngigjwe detangay. Ata zima jantaka chirizna, nilam gu nang nira chirizna, ni maa nyoz. Nilam gu nang nira chirizna, zima jambalda ila chan maa nyoz. Sema kur maa nyoz, sikunu. Nang dandari. Di jena chirizna, jikten chukhi tsamli gavi kharshu kota waga chirizna lika, zivi yuandenga jandri. Zivi yuandenga jandri. Tani niwaay na, ayangchin maan zung echi, tami lukhasa shikinzansi. Di nang tun shizire tizna, tida engazi. Sartang dina yonu gu chirizna jiyu tamche ku zima tiye chirizna tam kuna la chirizna chigda tangis. Malam gu nangni chirizna zima jantagda chirizna nilam gu nangar chi kurma nyong zi gu nung. Da dengiz. Chizga dengiz na? Khuin chukjina chirizna cangwa gu simu tamo yangchin maa tabi gu chirizna nyangda lens chig membur jo rongwa. Da mo ziriz. Jo rong guz. Jantana chirizna zi khinta madu khiz. Nag chi tamu gu lukha tu alobdin si shikin zin jiz. Dan zin namar etis. Sada sikunu nda tamu uchirid na kanyan chikchen, tamu uchirid na zangyun na jie tang dhanba. Nda muziri. Te na, tig uchirid na nyanba nda chirid na jopra ewa ziris. Te chirid na chikhnara chikhrin yon ziris. Onchang zima jantag chi tabiritiz na, chamu gilukh pa tabiriz. Chamu gilukh azga zin jine handuk mekas. Lu tong dhanba thamchik chirid na, chamu gilukh pa ndan zin jima riz. Yangchang chirid na mangda zungi, de suwa tabi. Kei na, anung chirizna ngigla ngxin rupi chirizna tenchen din zom tabga. Tei nugu chonggu, tamo yangchin maa gu nyangvi ni chirizna suwa tabna, dana chirizna ee shiong rukwa ziriz. Jantana chirizna ngigna nevi chirizna madukhiyak tamu, njigi chirizna lukhasiz gandzan jiz. Dan zan namaris. Da sadara chirizna njigtin gu mu jantag chepirti, varga chepir. Sadanda chir tabiretizna tamo yangchin maa tabiriz. Jantchi mu nzima tamchi chir tabiretizna ngigna nevi tamu tabiriz gunu. Nantendiri. Dei na tsu gongma nige chirizna adawu gu tsu tukwa nira. Dei nugu chonggu hui jenga nani chirizna adawu ngi pi hui ri. Muyang zima jantagla milim tayang chikma chiru sikunu kenga adawu ri. Maanangada niga. Te niwa ra. Sambayi na chirizna. Jige ringu kante namzi. Sidi manga dejul ji. Ramba ripi chankurna trewa nami ngi si chang si gunu gendri. Di kutun chazire tazi na, tetsira jiki chansung arkhan zimbiya ngankinti tamche ke tazi gunu. Jiu tamche satang ke jiu. Jiu cha tabare tazi na, sida ke nyenba jo pi jiu. Sida ke mziwa la chokhi chirizna sedin tamche. Diga chirizna jiu ndi gas. Kaundala cha tabare tazi na, chansung arkhan zimbi chirizna ngankin tabare tazi. Angakchi khenpo ka. Changsung arukhan zimbi angakchi khenpo tabiriz. Angakchi khenpo tabiriz. Changsung arukhan zimbi chiridna jigit tamche kis. Jenche dejo shimandopiriz. Ta angakka dejo

당스 점으로니 마니가 치르즈나 직튼진 도피에디 와리 아 직튼지 치르즈나 도팔라 아첼리 아 크니가 치르즈나 리슴데 치르나 디다고스 니가 리완들라 치르즈나 어르데던 이 쯤송스 지금은 아무튼 데비 쯤스 지금 지코스레드나 랑그 매나리 랑그 매난데 치르즈나 아 땅인즈나 치르즈나 고메스 아 아무튼 라냠브르지기 치르송에 지금 땅인즈 그 대완 니가 치르즈나 아 이 쯤송스 다치르즈나 너나 지부이 다고스 노는던데 Dii jendir chiridna rangin jopi jenga nangu yuandini rangin jopi jendir. Khulu kandi yajin rangin jopi jenga nangu yuandini rangin jopi jendir. Dini uchi thomtsin chukwa liya chukwa shil tsarsundari. Da uchi thomtsin dhamba liya dhamba shil. Dii nangu josha gu tunu suu chizire tizna. Da wambi nagchula songda nira. Wambi nagchula tini sida gu shriya ridagzi chiridna arig songzis. Chivye rydagnda rig songyi chiridna, jawu ramana, chu songwa rydagki socha, genga chiridna xa shimjiriz, uchi tigi xa zaas, tigi chiridna uxwa khinti yiqqis, tingi chiridna guanjiya shaagi, chu songwa rydagki sola tongu tizi rydagn zimbarra kibi kutri. Di nangna nangtun chizika simuqa. Tongu yina chiridna, jimba jiwa gizzi jiri, simbuqa jiwu chiridna langga rinchi gizzi jiri. O, jikhtinna as, jawu ramana sirgunun deta chiridna, cimu sida seni waka yiqma. Zima, dhamu ziwa nuta shirna kaga kooshong zi. Ti koo chersong kirga chirna zimu anyana tando li. Tiga tabdi lada chirna, chukhtubi juu chayta chirna, chivyi ridag ziga chirna, chitang zi kirge. Chichi ridag ziga chirna, chitang zi. Ti tongo ri. Niwa yana chirna, sida gis, ridag ti rigi chersong, jowu ramana, kyu songa chirna, ridag kya songa tongo tazi gawa zang. Ti chirna, jowu ga len taba, ti chirna niwa ri. Sambayana chirizna vime jihtam laas chanjuk mepi tsila jihirstayn baasku. Vime nda chirizna leilu uyujir gara rangzin da dayan baaris. Diga chirizna tamde chirizna chanjuk ji chang mekis, nda yishtoyn ji chang mekis, vime ka ngansi nda chirizna jihirstayn baari. Tani tongu ga nangayang chirizna da muzika nangtun abzhiyoka. Tongu injina chizire tizna rinchi ga kuru naam laas, arin ga gaman da tabu sacha jayna ayuka zi, tiga chino ga ngansir. Niwa yana saa kur tam chee kasi, sida ga nyenpa tini rinke jiwu chirizna langgan rinchila lenda baar. Samba yana changsung tam chee ka ngigvzin tasi, rinpa jiwanda chirizna ridagla chawari. Jiwa yana shtivyi ridagta chirizna ramana yopi chirizna guanbi nagtse songwa, na muzika nangtana vizhoka. Tingi nani tongu yinjina chizire tizna, di tse langgi yadukhiya nyangnasi, rinke gamir chukhiya darsi ngombir kanwa chiyangzansi. Gai yi jiri yi bir jisi, arimu zuhi lang cun rishili kui lag ba jignil desi. Ndiyi nranda niwa yo jisi, mangtien dobi chechik nizi damjian jikwaan ga yo damz, shee mei si guga, gero gori. Di si si guga, di gudun shi uchi. Di gudun shi zire dizna, yo rama na pen che dansi. Sida dangji wa wanbi nixi pem nisi. Di virir nivi di si nasi. Di virir nivi kapta nasi. Ngaiwa langgasi. Langgan bari chongchir ga dhu, rinpa jiwa ga zijirim, langgi dhu zhigunu. Ngayi wa langgas, langgan bari chongchir ga dhu, rinpa jiwa mojuk ra. Mojuk ga nying dhas, kanga chikdao ga zizna, aranga gama, aranga zimu la chirizna, chichir chikdao ga zizna. Te chikshir sung, diya gawa tanga dewa la ro wisi, adarsi ga aranga yil tam cheta chirizna, nini gzi dao ga zizna, ora ro vrri chirdao ga zizna. Ajani chukhtan zambi jil chirizna ngombar kwa chitang chayang zambi ghangis aranga kur tam jilas. Ta rangita chirizna waka jiwu jambali chirizna chepirta pukwa yinzi. Tuh tabi chirizna jil zikunu semgun tuandgana. Aranga semda chirizna kongchak chirizna abag yonu. Ngarjika chirizna kong yonu. Kwa chayang zambi isi. Di ghangti gita chirizna aranga lombu kur tam chay vijig tang isi jirin. Gai tazi vijirizun. Gai lombu tam chay isi. Chay chin yondas. Ko chiritna jubbar shawih tamdin rawa yu te tizi. Susi ila chitir samba chijintasi. Arivi pritji zi guga. Rangang chiritna ila si. Chibjinti samba tibjintasi. Rangga riwa ga prka ga si. Zidik rimu yungsi zukhi si. Agama ga langchun din rawa. Dika zimu ra. Dika zimu din rawa si. Jibri shekhi wana si. Tangi chiritna waka zidik langchun yungsi zukhi si.
아가마가 랑초가 르몬드 치르드나 센지고 거드나

Tendo chonggu, chenzi na khchen diga da chere zi na drip tangzi. Kung drip tangzi gita na, sida ga ganyang ga naam ka ga ngu ta drip tangzi isi. Ta, drip chere sumo chen na, tsu sumo na tsuk ga chere na, ndrik ga da yang yuwa jen. A, ndrik ga da yang yuwa. Da chi wa ka yu sunga, ardak ga zong ta zi, tsu sumo chere chere na, yu rama na chere na, ardak nzang ga chere na, kaya tangzi isi gona ri. Ta, ndi yu nang tan chere na, tsu shik ta dine shay na, sida ga ganyang ta chere zi na, tsu yu ardak ta rik chere sunga da chere na, nyang adon ga zi chere sunga. O, ta, yo chu sunga chere zi na, ardak zong ta zi chere zi na, tsu sumo ga cha chu, jen adok go ga isi gona, nan tan tere. Tene, nyang ka jen chere zi na, gongan da nyang na, nyang ka jen anyo ka. Sidi ya nyung mo ta zi, oka, ke chere zi na, arig jo pa, tukmi se she isi gona tere. A, se she ka jen ga nang ka chere zi na, arig jo pa, tukmi se she chi jen zi. Ta uchi, se she ka jen chere zi na, damo zi ka, nara khasam shay tanga. Gongo chere zi na, anyong la san to, nang chen te zi, anyong la san to isi gona, ji ka wa shik shen zi. Niwa na chene, la chen chi so ta zi, ji ka te yang chene, se she ka jen shen zi. Ta kam dhani chere na, sidi anyong mo ta zi, yang shik jo, wadong zi. Dei na, arig jo pa, tukmi se she ka jen zi. Chenzi na rayang yuwa chen zi guga, cheze chere zi na anyong re. Anyong da chere zi na kong ka zi ka sanyang maa kwa zi. Anyong chere zi na cheze da chere zi na kong ka zi ka sanyang maa kwa zi. Odo yon tsukho chenzen ka zi ka sa kwa tang zi ka. Odo yon tsukho chi chenzen ta zi, wala ka tukda maa di zi. Maa di na maa di bi zi ka chen zi jen da. Tanda nyinga doom tang na chere zi na, nda chakhi zi ka jen ta zi ndari. Zi ka jen ka jen ka nang ka chere zi na chakhi zi ka jen zi. Anyong chere zi na cheze zi ka sa maa kwa la chong we. Zi chechi chere zi na zi ka sa kwa liang tang. Tendo u chong ka chakhi zi ka jen ta zi jira. Tā nīwā gā nāng gā tōngu gā nāng gā tōngu rī. Tā nī tōngu gā nāng gā nīwā rī. Rītā gā zambar kā wā rā. Rūwān zī nā lūk gā zhīlī nā sāsh chōng rītā gā zōng shī sī gā nū kēn rā. Gōtun chā zī rī tā zī nā sīdā gā anyang gā nām kā ngū lā sī. Gōtun tsuk gā chīn zīng gā chī rī zī nā rīb chē sōng yī. Tī ngā gā lī chī rī nā tsī khī tsī mū gā chī rī nā dhīg rā dhūk gā gā sī. Dhigra dhukhi khanang na niwi ronzin si gu nu chire na chi ginyang ra. Aru dhigin zambar shee piya gungo yinu gu chiong gu ronzin ta zindir. O ronzin chi gu ghalukshikanda chire zin na tan tan lam khukhukhu chire na chikgu gaj. Tu chikhu yi chin na abzijin lai zi jiri. Abzijin gu chire zin na jikkanda lai si. Chidhig shee zi yudu zin na gai si. Saji chung yi yu chenpo laga gu tazi. Saji chung tazi yu ka. Gai saji chung yi yu chenpo laga si. Paga na rydag zishan yitangwa shi yu chir zina yonu chi arga zi. Yu chir zina arga tiz nuga chir zina kaptala. Una chu songa kia zongwa tong tazi chir. Ta yu la chir zina mei zi gisi gunu. Nang tantari. Jiyan na chir zina, chiinda chir zina aluk zi gisi kwaetan zi. Aluk tiyang chir zina avzhi gisi kwaetan zi ga. Ruan zina aluk avzhi tazi. Tiyan na chir zina zikchin chi zikchin namayang na chir zina zikchin parma zi gunu. Ndiga chir zina gendari. Sāshchīng rīdhūg dā sūng tā sī gūnū dā chirid nā rāngjīn jua pī jēng gā nāng gā shiwa rāngjīn jua pī jēng jī. Sāmbāya nā jīw gā tīk chukī tsā chā, tūk dā tāng jī nāam chīk jī sī, dūk hī rāng zīn jī yāng chīk sī gūnū kēn jī. Tī gūtun chā sī rī zī nā, gāw tā lā sī, chū sūng wā chā rī zī nā, rīdhūg gā sūng wā tōng zī chirid nā, tam tā gūy chā sūng wā sī. Rāma nā gā chirid nā, rāng gā gāma sī dā lā sī. Chā sī zī gā tā nā, rīdhūg dā tā wā sūng nā sī, nī mē jī sāng chīn lā, nō cī tōng gā sī. Tēnā uñiwa guanbi nāk chūla yōng nōnda gā tuan yāng chirid nā tōngwa gā nian jū gā sī. Kanigā chirid nā dhukwī līnda pāng tāng āzi, gīwī līya dhukwī chirid nā tuan lā jū gā rā. Tēnā gu chōng gā nīmē chī rīdhāng dā zōng nā dhukwī chirid nā līla wā jū gā sī. Nāmbā jānta nā chirid nā rīdhāng dā tāwa chirid nā uñiwa guakur tōng gā alū chik yōng nōy nā yāng tāng zī. Tēnā gu chōng gā chī tā mū nāntan mā yī sī, rīdhāng gā zōng chī zī jī tā zī chirid nā zāng gā jū jū chirid nā mā tā zī. Gāw tā nā chirid nā sida tū khantā mārāṅ vārcī. Tā mārgā dē tāngi. Chidhā zī zī gā zī nā, jī sī, yū chēnbū chī chirā zī nā, tā sīr gūnu tā chū rīdhāng zī nchū gā chirā zī nā, khatū mē nā rī sī. Yāng nā chū chirā zī nā, ngīn zī wān dē chī gā dē tāngi tā chirā zī nā, jēnbā nchū pā gu nā mā rī sī. Tā chirā zī nā, chī ngā sā chā yī chī gu gā chirā nā tām rī, tā zī chirā zī nā, tsī gā lōng wā nā rī tsī pā. Dāmu wīch nā tukhdā tāng chīvī, nāng chīk gā tukhā chīr nā ndā nūm bū tāvān dīgā tā chīr nā, arāng gā dukhū, rāma nā gā chīr nā, tēn zīn dā, rān zīn dā, nā wān dā tā chīr nā, tā gu gu dhū tā hṭik tāng zī. Chī tsum chīr nā hṭik gīwā tī tām chī chīr nā hṭik tāng zī gā sī gu nū. Tā rāma nā chīr nā pū lāng gā chīk tāng zī gā sī gu nā rī. Tukhdā tāng chī, nāng chīk chī sī gu nū, tukhdā sī gu nū chīr nā sēku tukh bā rā. Sēku tukh bī chī nā tukhdā tāng chīvī sī, rā tā chī tāvā rī zī nā, nāng chīk gā tukh tāvā rī sī. Nāmchak tū tāvī ndā nōmbu ndīgā sī,
ཁྱི ཕྱད མོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
아니와 그 동우근은 그 체레든 아니 선발에 다 오치 너튼 치우니와시 아저우디라 마랑 브레는 메바 되요라 니가 너나 체레든 나요 너튼 창창스 그 스모크 동우이나 체레든 나 아저우 티니 나오라 아니와이나 체레든 나 츠티 저우랑니 네비 지르송와 회 뜨미탄바 선발이나 체레든 나 셰르든 주후치와젠 제독카르츠 츠탄바는 모두 그 체레든 너튼 스모크 디그는 그 너튼 동우치들에 있더나 가이 년지 산들라스 어디까지 찍기 잡아요 돌나 응식 자청는 송나 남카로바 오스군 겐지 니 고든 시들에 있더나 다 쓰다기 치르드나 치랑 같은 거 거크르던 거는 마트고 쵸르드긴 진주기 치르드나 니야 메청들스 때문에 치르드나 총인 되알아 치르다다 나던 데마퍼브 다 쵸르드긴 진게 치르드나 송나 만드는레 지 쓰다기 뜨무기 치르드나 치크스 모셰네라 치크스 모디 라이나다 요기 치르드 요거 같더나 가이 조총마 쓰다라 가이 뜨지베죠 쵸치르드나 원백게 나니 치르드나 흐탐 조총마와라 키니 너무기 치르드나 원메라 원메치랑진 치그레스 때나 때다비 흐탐 조총 아마와라 키위 치르드나 원메 조진년 지위 산들라지 사지 쳔본들라 아는 그 야쿱게 치르드나 잡스 종위 가득 가루 치크 치르드나 가나무 케반데요 응인 돌 잡게스 응은 치르드나 그 아제스 빵땅 치르드나 다스다 치르 원빈나 출라용네라 때나 응이 치르드나 와 그 사지 전부 니 도가치르나 잡스 그 어디 가루 그치르나 채우노 너저라치르나 너르탄나 응식 자청네 송네 남카도 바오시 파치네 응식 그치르나 당아오가 초힌 당아오느라 어 뇌문 그치르나 등다 응아오 그 초치르나 키오노 초다비 원메 그치르나 흐타게 청와라 흐타게 램그 그 청완드 치르나 니 송에 되나 남카 그 랑진 치르나 흐동안이 남행 만지르 랑진 젠즈라 그게 동일 문제를 이런 건진 제 남카게 치르 나랑진다 다 냠 손으레스 인절 손으레스 후이데 타브레스 군들 농튼 주치시 군들이드나 나 송에와 그 아 티 니와 데치게 됐던 데 샘코리와 그 추송다는 맨지 아 니치르드나 응치 아 니크텐들라 치르드나 아득 가루 치크 쳐보는 건데 뭐가 제스 주라 치르드나 너르탑나 추나마 아이즈 그 치르드나 와 그 학자가 레닌드 송에 땅안 되지 말레스 게스트 대비 응뜻 땅땅나 치타브레드나 니에 요 라마나게 치르드나 아 나른 그 치나 랑진나 정원데 응 치르드나 냠 손드레스 걸나 아 남칸데 치르드나 만지르와 메유와 안 너무 치르드나 랑진 제드레 내가 치르드나 딱급다 이니 토리 시긴 주고 띵앙 치다니가 치라 치레스 그노 남든데 데니 우치 냥 가젠시 데니 치르나 디크르 치크 참디 제스 정도르니나 스고가 너 치르나 이비 샤와 응은뜻고 Tani chirizna vimbe chi chachang songna tazi chirizna meiwi shiawa kwa tanzga. Ti dhubshi chirizna chighi chi shi meiwarit tuangu ka. Tena chirizna tuanjin kwa pi jenga nani chirizna ihang meiwi tuanjin kwa pi jenga chiz. Namka lhopa o tazi chirizna namki rangzina chirizna loji meku. Tiyang chirizna lhopa ino chi e chenbu gu guni chirizna jopa ino gu chungu kharshu kuta wa gu ndo pi yuandan la jarwi chirizna nziwi yuandan ga jenji. Nziwi yuandan la jari jenji. Aniwa ina chiridna tsiti jowu rangin ngaybi jizri songwa hui tami guni tanbaa tiziyo la. Gengyong nai kwa chila ipili ngombi changdasi mgisir tangduga nai jenta ipaati itzi. Anamta gengyi jim chuklaasili nishi tochin gombin dhe churuzi shukhsali nrombur jirji tizi. Shemi dhatsig chukwa laashu na nimi chijin meituk dindarasi ridagli la ngaywa tarasi. Chini khechi singi laachigasi rabdi baitsili birji urmoosi. ওইন জামবা নিয়াম সোলো সিগনো কেনজি দি কোতেন চিদরে এতেনা শাওয়া কুইন গরম আলে আ জিকতেন গে চিরেতনা শাওয়া গে ননেস শাওয়া চিদ সিনা রাচনা ই খং রিগ পাজরেস ওইন চং কম দলা আতে আজো রামা না গে চিরেতনা কোয়াচল তা কোনি শে কোনু উচিনা কোয়াচে তে সেগুন সোনা নাম কা থোপা ও সে কুলু কাচি গলা ও আজো রামা না গে চিরেতনা কোয়াচে চি মে তো অপলা গোমবু গে চিরেতনা ঠাওয়ান দেস ᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱴᱷᱟᱣᱟᱛᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟᱪᱤ ᱠᱤᱪᱨᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱴᱷᱟᱣᱟᱛᱮᱥ ᱪᱤᱱᱟ ᱪᱨᱤᱫᱱᱟ ᱛᱢᱩ ᱥᱤᱫᱟᱜᱟᱥ ᱢᱩᱠᱟ ᱥᱤᱨᱠᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱷᱤᱥ ᱟᱱᱟᱣᱟᱜᱟ ᱡᱮᱱᱫᱞᱟ ᱪᱨᱤᱫᱱᱟ
엠네 지금 옛날에 당라스 오늘 경찰에서나 남바비젠트나스 왜메크 요지그 스탬치 지스식나스 아 테니치르나 퐁이치나 키스 있는 망네레스 회직나 제타베레드나 회 흑슴 그거니 동고가 회 동어치레드나 칸도고 나츠 원넘버 자비스 희응오자 싱글럭 전차 아진초 다치르나 자츠나 자츠그 르몬드 치르나 와르능아 치르나 하루누스 진지와틀라 치르나 심셀이 테치르나 시코리 아 심치기 다노그치 Nishito uchen zi kunu chirna shayi da nama nigo nugu shayiri. Sammikhi nugu shilu jengu nama nigo nugu chirna shayi tamchik kasi. Namka la kharbin jatsun tarvi chersun ketangi seshchi la thagu tazi ta songi tun zangu ta songzik si. Tun zangu song songan jatsun da chirna sintamay pazira kargi. Chun zangu songan la chirna zintam namara. Ta ti za jiu jiu jiu ta chirna chetangi, tang chetangi ta chirna ta kibda gomdi zura chirna chachur gangani. Ta gomba tenbu ini chirna su mithab kasi. So matanugu chuangu da chirizina, shukhsan rombur chirizizi. Da rombu zi sa tkhirani yungi sa chamezga tondonga. Dena da chirizina kagi waka sabshukh maki ga. Qabtila chirizina amukwa tabtangdari. Amukwa tabtangwa da chirizina amukilungani da kagi chirizina sabshukh maki ngu kori. Da thana chirizina arangu yuara chirizina shira yungsu maki ni. Da muzika loksonzi gu zi jikhtingi chirizina jikhtin ba thamchika ngagjini da guanyunga adzi. Da mugu chirizina khuira guanyunga adzi. Da andini su chizig shekunari adzina Yo Rama Naga Chiridna Tam Tis Ki Chiridna Dikr Chikki Chapa Tavi Chiridna Jesus

0: ལགས ཚེས དང ལས དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང Lini nyungwa tang tablam nyungwa, dintil kawa jiga lhagali ghanatun se te gong juanchin nga li mangwi, rangi gambasun la teni yungbun parni shiganjir nyungwa tang matsi tuandan shigje tepi che tayin. Zagi tang, gangzan kongshig li kong juzhi yi nyamda gong juanchin la rukhram shepi dinggu toni, gong juanchin la rukhram shepi li shiga nitil pa tang lagtir pa gandil wa, Songchungwa jisen jirwar sunlin shi te sechi gandag jir tang gansung malag la hinani gong juanchin zanyim ngang shansug nang shigba tang rintang nguanjir yungwar rukhram shagiri. Gorsum zagu juji nandig nyamdil chungda tang tang pungso. Shangchin gong juanchin nyamdil han chugji lu xsum ji shachul jizhir mgini nangig shi tib xsum kasil ziyo de. Sechi rangjin ga lini tajur damzin tang chomri shi bi nishul hi chair tongwa. Арантын хсартул литулла жапчур шажижин
1: ништон нетгли ангаве чи жобжилче жапчи анимын шамтун кынга нимусчиле занын га гэлсимти анимын шамтун кынсибе абжотун зормгни анимын шамтун кынга бчесог топсиен ганин домтлып шабатын дамлан няңтва дарплы тончиле ада ангаве чи жоңаньне цомо шанчина анимын шамтун кынга дамлан вярэкэ цохэ жоңчиле хужо хорэг рангчун зонэ Wiyam zhongdele, hongya diwa rif jyoti, tanglang wa zhongsup da jyobi fshigur biwa dange. Chondonbi, adema simche fshigur shige. Fshigi yilngi si, aringi xipshi topchila gobju fshigula, tanglang wa ci, jafji nimang shamtun kanga nimi jyotun zuur dambur mgini, nimang shamtun kangtong jibi xipsha chabzil donga dange. Sagni jya, zalang ringi jya nangtune jibshil fshaba. Nākil tāng, sōrjīn jā zōkul nīwā sōngshūp shēbī, rīla nāng tūnā chābdil tūng. Pāncana sāmnūv jirīb shēbā sūlā tīnī, sāni jā arginī sōngshūp dākī jēsib tā tāng wārīlī. Shēgū līyā tīnīm tā, dē tāng jāzhūg shābshī bīlvā tāng, māmchī līrī jā tāng lāng vī, rīmīl gī dēmrā chākhīl dāgbshīl pshīdī, chākhīl tūā tāng, chācil tūā, chākān wārcil tūā jī jā dē tāng xībshā rūgbshīl pshībā tāng. Nārīng gugdum jā nāngag dāngā, avdē tāngā tsūyīm dīlō jīnxī chābdil dāngā. Fshēgū lī yūna lōchūngī, rīngī shāngtūn lā rībshīl jīgbī cāmbā gōdhīb shībā dāngā. Tānglōngā chūngchūng cī, shāngtūn kāngā rīngī bārī lāb dēnī fshībī tāpshūg jī, rīngī shāngtūn kāngā tāmjīl fshībir dēnī. Rīngī jīnzīn jī dāxī chābdil fshī. Fshēgīm jīgdā tānglōng vī dīma nāmlā Tsaatim suwa tsuya nizu pshinti, tuantim ji nimang shangtun ji zhukul dunga, mangpun shabshi, mangtsu ji gamtab jilwarili. Tengdi fshigu ri, ringi tsangri chabdil dunga, avde teng ingin mamji, najun ji rukhshili. Fziwi tsamdib ji zhishigdab shidi, nimang shangtun kanga nangjin dunga, fshirshul ji shabshin dhi lagbdab shidi. Zhonsib mangtsu ji ringi tsua pinsim ji tsusib dunga dunga. Nyimang shangtun kanga fchitsuk lupsiyin gani jirimla chapil dungwara gandil dunga yuli. Tenglangwa zhungsib jya yilngi dungpur yudi jirim jya rigni dunga mangtsi gimkura jidunah dungsib shiba dunga. Demi rigni shangtun litun dunga dungblang shabshi nyinzina harwi dungsib da dungdi. Rigni chapil dunga fchimpin shabshi fshachula rangshduwa jifdun da dunga yuli. Tsongun shangchina nimang shangtun kanga danglang rikhna nishtunga jyobjil dhulb zgba dunga. Dien rangwara arganib jyachuk dunga danglang shabshib shawa dhibyuli. Tangdib shigu na rikhna tang dangpura zhungsib da shunni chetun danglang shabshib bewa dhili.
0: Ada ngawi tsi chigisim nyan. Yishu wari rangshchung kala chimar lep zong jibdi ji ayikai ngagtung kanga ajayun jay gortang jibi fangchao nambi jibdi ngagtung kanga gobshang yorin jibi zagudi. ngagtung kang da na yishu kichi yaku rinbi zijin canyin tobi zirim ngagtung kang thuma dang. Tsongwe shangqin ge zirim ngagtung kang an zhawar jirni yishu kichi zirim jatsu jishchung li dun la mughui zhiyo. Jilun ba ta na. Yake ngagtung kang ge li ki pandi duan dun la dini ngaji si zijin canyin gangmang tobi nyong di. Tsongwe shangqin ge gortang dang bi fangchao nambi jidi ngagtung kang la dang ba dang. Nishtung nyer nga lor, jadi buyi rinba dangbi jadi ngagtung kang la dam yu jang. Nishtung nyer zhig lor, yayung jie fangchao nambi jibdi ngagtung kang deylang ngang zigbi dim song se. Shangqin dang dang shangqin zizhung ge palishung zhirm li kong jen canyin topar ma sil tamung shi ji rinba nipa tang miye zhig nyong. ཉེ བེ ལོང དེ དག རང

但是毕竟这第四轮你也是什么人呢？

ᱟᱨᱚ ᱮᱭᱟᱨᱛᱟ

하루 지도

Yang zaga di chin ro ga jana mun zene nga ki long ri zi.

Go.

0: ཁྱི
1: ཕྱད མམ

ཁྱི དང གོ གོ སིན ཧ རོ ཡེ

Hello, young Roger.

Yang ten na so mu re zin.

chung chung che ba ya la go ta yir ti ga a zu sang long ai a chung chung che ba ki ga go ta l ga ya kra a zu wa kai a chung chung che ba chang gu ri chu chi ka ga A chung chung se ba nyan sung o ri nga shik zu o ya ya zu sam tu no A chung chung se ba nrub sung o ni ta sa di ch na ya ya zu si re A chung chung se ba nang

中中在万年生日也忙啊是啊是三顿啊中中在

중어제 봐.

Yang mara

Yang

Hello.

Harongim dra

ལ ཡེ རོ ཏ སང སོ

0: Nancy.
1: Hello.

Арор камен жона зэгэ тэгэ жогэ мэкэ

Rangli li kunga derang nin shuri jatung yi lian cin yung sa dang caar sung. Sang nin shukui di cu zhig dang ar garma ngar ji tu nga cu yin jiran jil da di mu shi zhukwa nan ba.

0: 디촐 쩨등 까르마 섬쩨니 디촐 쩨치그버 쇼비 사링기르 캬르통 샤제인 디촐 쩨치그니 디촐 쩨치그등 까르마 섬치버 잔크로지에 잠므그므르당 자퍼르버 자 뱀바지라 긍중 샤릉 린츠는 동제연나 잔크로지에 자 다와당 자르바 자파승 자 니마지라 캬르통 샤제인
1: Tamja bimbari rin, tijin boja yin.
2: Tijin boja rin, gangjong jia xiehtung yin.
1: Gangjong xiehtung.
0: Tichulu jenyi ni, tichulu jenyi deng, karma ji war, titu saringir tatung shaji yin.
3: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
0: Di chulub jenyi deng garmab jenni di chulub jiksim war na chung si bier gatsil lintzin fkartung shajay yin. Di chulub jiksim ni di chulub juji war zankur riv za dawa deng, za lhqba, za basang ji la tobri ngirki lintzin tahtung shajay deng. Zankur riv za mgmir deng, za pirwa, za bamba. За нима ти ла кяртунг ша дейін.
4: На чун чи пи рышты че тора.
5: О пи ойо хир кышан кам.
6: Рык пи ойо сен джу е карту.
5: На чун чи пи ерди че че чок.
7: Чук по чун чун цо.
8: На чун чи пи га чы че тартун лэ цын. Тартан ко сум дейін.
0: Ди цу лэ джу жэ ми, ди цу лэ джу жэ дэн гарма чи вэр. Di tog saringir kyaartung shaji yin. Di chul juzhe deng karma jini, di chul juzhe deng karma simchi war, chimshchung deng cholim lintzin kyaartung shaji yin. Di chul juzhe deng karma simchi ni, di chul juni war, gangjung shalang lintzin kyaartung shaji yin. Di chul junga ni, di chul junga deng karma ji war, zankur riv za dawa deng, za lhqba, za pirwa, za basang ji la, gyechi saringir tatung shaji deng. Zankuru riyev za mgmir dang, za bamba, za nima ji la jalang ni shtong je yin.
1: Adjalakshi ikh sarangir.
0: Di chulu ju nga dang karmab je ni, di chulu jatik dang karmab ji war, war nang chenje po ni lintzin jashtong sha je yin. Di chulu jatik dang karmab je ni, di chulu jibdin dang karmab ji war, Chomchin dari lintzin jashtung shaji yin. Di chul jibdin deng karma jinni, di chul jubjil war. Zankur riyev za dawa deng, za lhqba, za basang ji la na chung si bier gatsil lintzin tahtung shaji deng. Zankur riyev za mgmir deng, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtung shaji yin. Di chul jubjil ni, di chul jubjil deng karma simchi war. Zankur riyev za dawa deng, za lhqba, za basang ji la Gangjong sirsim lintzin shtong jiyin la. Za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtong sha jiyin.
1: Arngi nang tuin jih dam ya gangjong si, jangdin ngaki shu la sirsim ni.
2: Gangjong sirsim.
0: Di chul jubjil dang karma simchin ni, di chul jubjil dang karma jibji war. Gyechi saringir jashtung shaji yin. Di chul jubjil deng karma jibjil ni, di chul jirgi war. Zankur riyev za mgmir deng, za pirwa, za bamba ji la chimshchung deng cholim lintzin shtung jiyin ba deng. Zankur riyev za dawa deng, za lhqba, za basang, za nima ji la jashtung shaji yin. Di chul jirgi ni, di chul jirgi deng karma simchi war, saringir nyamchuk lintzin shtung jiyin.
1: Cho-mun-wo-shkil-a-long-chin. Sarangir-nyam-chu.
0: Di-chul-jir-gu-deng-garma-sum-chin-ni, di-chul-nyi-shu-deng-garma-sum-chi-war. War-nang-chin-ji-po-ni-lin-chin-tah-tong-sha-ji-yin.